Balik kita mga katropa, nini atong programa The Secret of Health. Sa kapon inyo magkauban, your health consultant, CJ Nedruda. And syempre, agyawagos abang tanani, labi na kung kamo adunay problema sa panglawas. Any kinds of inflammation, mga bukol-bukol, try to visit Yes to Health Wellness Center. Aduna kita ay libreng check-up, libreng konsultasyon para sa tanan mga katropa ha. Asa man kamo nga lugar dinhi gayud sa Davao, del Sur, Davao del Norte, Oriental, no, Di Oro mga katropa, aduna kita ay mga branches nga pwede gayud ninyo bisitahon. Kung kamo gayud duol sa Mati, aduna kita ay branch din ha, mga katropa nata sa A Square Building, Barangay Central. Ubos gayud sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Pwede mo ato din ha, open na Sunday to Friday, alas 9 buntag hangtod alas 5 gayud sa hapon. Unya, kung kamo usab mga taga-Tagom or Dol Ramos Tagom, aduna po tayo clinic, Yes to Health branch mga katropa, ana sa M Central Building. Tapat gayud sa Mr. DIY Public Market. Amo na ang atuang address din na ha. Pwede ka mo din na mo bisita. Alang gayud sa atong libreng check-up o libreng konsultasyon. Matag Merkules, Huwebes, Bernes.

og adlang Domingo, mao ka na ang ato ang schedule. Apan kung buot ka mo nga diin na mo avail sa ato agayong mga produkto and a very affordable price, abrido matag Domingo hangtod Bernes alas 7 sa buntag hangtod alas 8 gayon sa gabi. Mao na atong schedule din higayon sa Dakbayan sa Tagom. Sa mga taga Davao, napod tayo clinic branch din ha sa Yes to Health mga katropa. Naagayod sa Matina, Davao City. No, sa Cellpole Building. Tapad ta sa Tagum Cooperative at bang sa Durian World. Mauna ang ato ang clinic address. Abrido sa Gapon, Sunday to Friday, alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. Ang atong schedule for check-up and consultation, dinagayod sa Davao. Matag adlang Lunes. Og adlang Martes gayod mga katropa. Kita-kita ta para gayod atong matudukan. Og malikayan gayod ang mga balatian ining atong panahon na mga katropa. Padayon kita nini atong programa. And sa mga nagapaminaw, pwede pa kamo muhabol og mupadala sa inyo mga mensahe. If you have a concern, just text your messages sa ato agay text line number 0909-17-62844. Usbon ko ato ang text line number 0909-17-62844. And then ato ng hatagan no pagtagad ato ng tubago no ang inyong mga gipadalang pautana. Unya gayod human sa ato ang health information. Og sa mga nagatanaw usab sa ato ang live, pwede usab ka mo mag-comment din ha no. Kung ato na kamo ibuot ipangutana, atuwa nang basahon mga katropa. Comment lamang sa ato agayong Facebook Live. Atong ipadayon ang atong pagtuon, no? Gahapon mga katropa, atong natunan mahitungor gayon nining gitawag na to hypertension or high blood. Atong nailhan gahapon kung unsa jud kining kondisyon nga gitawag na to high blood. No, gani atong naisayran nga di ay kining high blood, dili giday dapat nato ni siya matawag nga sakit, kundi usa lamang kini ka kondisyon o resulta tungod kay adunay gitawag na to problema sa blood circulation. No, kay kanato isip nga mga natsura pa, kay kung atong tawgon nga sakit ang high blood, maunang di gita makaangkon o kaayuhan. Taman ra gita sa pag-inom o mga unsa pa ng inuman nato para ma-maintainar lamang dili mo saka maayo ang pressure o dili mo hamtong gayud sa gitawag na to pag-atake. No? Pero kato gayong mailhan kung unsa jud kining gitawag na to high blood, sama sa atong natunan gahapon, pwede di ay matudukan o makaangkon gayud o kayuhan mobalik sa nindot nga sirkulasyon ang dugo mga katropa. No, atong naisayran tungod kay kini usa ka circulatory issue, no, atong gi ato usab gitun-an kung unsay mga hinungdan niini. Number one is lifestyle and diet. And then ikaduha, possible if you have already medical conditions, underlying health conditions, sama na laman sa diabetes, sa thyroid problem, kidney problem, pwede sa gihapon ikaw magka high blood mga katropa. But most common form of high blood atong natunan gihapon, it is a primary or essential hypertension caused by lifestyle and diet factor mga katropa. Which is sadly maugi na mga panghitabo karon na. Unsay pwede makaunhala. Oh, ay labinagawagan pag bisyo. Inom din hi, inom din to. Sigarilyo pa jud. O, mao na musugot ang sadili, magka-high blood jud ang usa ka tao mga katropa, no? Apan luyo niya ng tanan, kung atong may sayran, mabalik tas pinakahinungdan ni ini, pwede jud matuldukan kining gitawag na itong high blood. Dili ta, dili na ito ang mindset, nga muasa na lamang ta kung sa'y pwede na itong imnon hangtod buhi ta. Mga ginaiya realidad ng panghitabo mga katropa, no? But then again, ato ta solusyon. Atong hatagan og solusyon kining gitawag datog high blood. No, tungod kay gahapon nailhan man nato and I hope nga di nasabtan sa tanan hilabi na sa may mga may high blood nga kung unsa jud ang high blood nga kondisyon mga katropa at ta karon sa solusyon. Unsa may angay natong buhaton sa ato agayong mga high blood? Duna bay kaayuhan doc kining gitawag nato nga high blood? So ato ang tunan karon mga katropa ha.
Way laing tubag ang ato ang mga health experts tungod kay ilang gituran pag-ayo kung sa jud kining high blood. Therefore, aduna po'y gitawag niini solusyon, no? Nga ilaha gayong gitun-an mga katropa. And then you found out, tungod kay usa ang pinaka-common nga hinungdan gayod sa high blood is lifestyle and the diet factor. O na ang pinaka-advice gayod sa ato mga health experts para gayod maayo o mawagtang kining gitawag na tog high blood, kinahanglan ang tao nga din adunay high blood, aduna siya'y gitawag na tog diet modifications. Kung siya'y pasabot sa diet modifications, kung dati hilig kag parat, bawasin na na ang imuhang mga hilig sa mga parat mga katropa. Taasi ang potassium intake and then siyempre aduna usab advice, especially kining gitawag na to nga pagtuon, no, mahitungod gayud sa gitawag na to pagkahimsog sa kasing-kasing, no, kining gitawag na to dash diet ang mga katropa. Usa kini ka dietary approaches, no, to stop hypertension. Usa kini ka himsog ka pamaagi para gayud sa kasing-kasing mga katropa nga din gidisin nyo para gayud buubos ang pressure sa dugo. Unsa man nga mga diet, gi-emphasize sa pagtuon nga kini di ay nga diet naglangkob kini sa mga pagkaon nga diin sagana sa gulay, sagana sa prutas o lean na proteins. Unsa maning lean proteins? Dagang klase sa protina mga katropa nga pwede na itong makuha, pinaagi gayud sa mga klase-klase usab nga mga pagkaon. Apan kung muiskot ganita ga lean proteins, it is not tawag ani, dili na makuha nato sa mga pagkaon nga diin sagana gayud ang taba. Sama na lamang sa red meat, no? Nga din sagana o taas siya og protina mga katropa, apan ang problema, taas po siya gitawag na itong fats, no? Nya ang protein niya, hataas po siya gitawag na itong hem iron. Although protina siya, pero aduna po siya ika daot gayod sa atuang lawas. Mauna ang pinaka-advice, pag misgutag lean proteins, a great source of lean proteins, kada gayong gitawag na itong mga gulay. Mga beans and nuts. No? And then syempre kining gitawag na to pinaka common karon ga grabe kataas og protein kining tofu or tokwa. Ay nindot kay na mga katropa, no? Very good source of lean protein. And then syempre low fat dairy and then saturated fats and the sweets. Mao'y pinaka nindot mga katropa. Kung mo na itong mahimong diet, especially kung ikaw adunay high blood, dako kayo na og tabang. Ikaduha, exercise and lifestyle. No, kung dati dili kay kahilig magpasingot, o di kay kahilig maglihok-lihok, sugdi na karon, no? Okay, dako kayo tabang o gikinahanglan nga madiin mahimong nindot ang circulation sa dugo. And syempre pinagi o dako kayo tabang kining paglihok-lihok na to. Bisag 30 minutos ragot kada adlaw paning kamuti makalakaw-lakaw man lang ka. Noon sabay himo nimo din ha, nga din makalihok-lihok. Paning kamuti mahimo nimo na kada adlaw. No, tungod kay dako kay tabang ang pag-ersisyo para gayud mo kusog ang pagdagan sa dugo gayud ang mga katropa. No, aduna man goy vasodilation nga mahitabo during exercise or physical activity. Vasodilation mao nimo pa expand, mo padako sa atoa gayong blood vessels. Kung atong balikon, usas pinakahinungdan nga nung adunay high blood, tungod kay ang atoang blood vessels, ang atong mga ugat nga din, diha gaagi ang dugo, na himong piyungkot, na himong ipit, no? Sa pabaylaing terms sa narrow and stiffens, no? Na himong guot na kayo, kung di na kayo makaagi ang dugo, mo nang nitaas ang pressure sa dugo, mga katropa. Apan, during physical activity, ehersisyo mga katropa, aduna di ay vasodilation ang mahitabo. Kining vasodilation, mauni ang mupa-expand, mupaluag gayod sa agianan sa atong dugo, mga katropa. Maunang dako kay tabang, no? Kining pag-ehersisyo sa gitawag gayod na ito nga, adunay may high blood, no, mga katropa. Ikatulo, herbal remedies. Uy, nindot kayo ni, no? Aduna day mga herbal remedies, doc, para gayod sa gitawag na ito nga high blood.
Yes po, mga katropa, no? Actually, daghan kayo og mga herbal nga pwede na itong gamiton para gayud sa gitawag na itong high blood, no? Apan karon maghatag raman tag usa, no? Sa pinakailado nga din sa bisang dugay ng panahon, no? Sinaunang panahon, mga katropa, kini gayud ga herbal, ginagamit na gayud, no? Sa mga karaang tao, mga katropa. Kining gitawag nato nga ahos. Ay, naku po, ha? Ang ahos, mga katropa, gitunan na sa atong mga eksperto. Dako na kay siyang tabang para gayud muubos ang pressure, no? Sa tao gayud nga din adunay high blood, mga katropa. Nga naman, dok, unsa man day naa sa ahos? Nga ang ahos, pangpalami raman na niluto. No, panglamas raman na, ubanan day bumbay. Duna di ay gitawag natong health benefits ang ahos. Yes po, mga katropa, no? Gani, adunay usaka researchers, no? Usaka health experts, mga katropa. Gitawag na siya garlic a king. Tibay kayo, no? Power kayo itong nga tawag nini health experts, mga katropa. Tungod ka iyang pagtuon, nakafocus radyod sa ahos. Iyang gitunan pag-ayo, kung sa dyo mga health benefits ni ini, mga compound ni ini, og iyang naisahiran nga daghan di ay kaayog matabangan ang ahos. So, mao nang gibansagan siya og garlic a king. No, asa ka na hari sa ahos. No, pero iyang naisahiran, mga katropa, iyang mga research, iya pong gi-share hangtod sa atong kapanahunan, og mao na ilado na kaayo ang ahos, mga katropa, nga din dako day kay tabang kini. Dili lamang sa high blood kundi halos tanan gayud din nga balatian, mga katropa. Okay nga naman, ang ahos aduna day siya gitawag gayud nato nga klase-klase nga mga sulfur compound og inana nga diin nahimo gayo nga powerful, no? Kini gayong gitawag nato nga ahos, mga katropa. Unsay naa sa ahos day, dok? Ang ahos, mga katropa, hatagan tamog usa sa ang sulfur compound nga naa niini, kining gitawag nato nga allicin. Allicin, mga katropa, usa ni sa number one powerful compound nga naa gayud sa garlic or ahos. Unsay purpose sa allicin? Indot kaayo, mga katropa, especially if you have a high blood. Gani ang ahos, gibansagan ni siya og a balance herb. No, taga balance nga herbal. Ababa, kung ano na kay high sugar, iyahang ginabalanse, ginabalik niya sa normal. Ato na kay high blood, iyahang ginabalanse, ginapaubos gayod niya ang imuhang gitawag na itong blood pressure. O, dili lamang ka na ang ahos, ato na pa'y gitawag na itong polysulfides. Usa ka another sulfur compound nga naagayod sa gitawag na itong ahos, nga sa dihang kining polysulfides musulod sa atong lawas, makonvert ni into hydrogen sulfides. And these hydrogen sulfides, money amutabang para gayod mo expand and mo dilate ang atuag gayong blood vessels para gayod ma-regulate and ma-normalize ang blood pressure sa usa ka tao. Diba, isipon ni muna, pinaagira di ay sa ahos, mga katropa. Pwede di ay, no, manormalize ang blood pressure sa usa ka tao. O, duwagan pa dyan nato, napay 1,2-vinylditin. Another form of sulfur compound nga makuha gayon sa gitawag natog ahos. Unsa man ang 1,2-vinylditin? Dako kay siyang tabang mahitungod gayon sa mga any kinds of inflammation. Tungod kay kini usa ka anti-inflammatory nga diin mutabang para gayon mukuyos ang mga naghubag, mga bukol-bukol sa lawas, mga katropa. And take note, ha, pag misgod ganun tag high blood, it is one of the example of inflammation. No, kung makita pala nato ang sulod sa lawas, sa mga taong adunay high blood, makita ni muna ang ilahang mga ugat sulod. Nako, grabe ng pangpanghubag tawon, no? Mga ugat sulod ng hubag na tungod sa grabe kabarado sa agianan sa dugo, mga katropa. O ginana kanindot ang paggamit sa ahos tungod kay aduna siya ay 1,2-vinylditin, usa ka powerful anti-inflammatory properties para gayod tanggalon ang mga nanghubag, mga bukol-bukol gayod, even sa sulod sa lawas, mga katropa. O mauna kung ikaw aduna gayod gitawag na itong arthritis, adunay gout,
adunay mayuma, adunay mga piko sa atong mga kababaihan o mga prostate enlargement no, sa atong mga kalalakihan. Dako kayog tabang kining gitawag nato nga ahos. Kaiyahan ng pakuyuson, no? Kada gayon mga nanghubag or mga bukol gayon sa ato ang kalawasan. Ang problema lang sa garlic or sa ahos, ilabi na gamito ni Muni siya raw, butpasabot, hilaw. Alisod po, magamit ka anag. Dito po ni mo giluto sa imuhang humba, dito po ni mo giluto sa imuhang adubo. Dok, gamit mo kog ahos to, ah, daghan kayo, nasa ko ang adubo, nasa ko ang humba. Nawala man dito ang health benefits, no? Mga katulad pa mo nang gin-advise, raw or hilaw. Pero ang problema la po, kung ato nang gamiton na nga hilaw, matingala na lang ka nga, human ni mo kaon ani atong ahos, di naman mo tapad ang imong asawa. Maglisod na mag pakikistorya ang imong amigo amiga. Kaya nga naman, manimaho naman kagbaba. No, manimaho man po ang imong lawas. Tungod ka inana ka, grabe ka, powerful, kining gitawag na tog ahos. And that is sulfur compound. No? Kanang baho sa ahos, muna ang iyahang defense mechanism. Makita ninyo ang ahos, di kitao na uluron. Tungod na sa iyahang allicin compound, kana sa ahos mga katropa. Mauna pag ang tao mo inom or mukaon og ahos nga hilaw, manimaho po gid ang iyahang lawas. Bahalag dili mo dikit kung kaya man lang nga. Sa imuhang konsensya nga di mo dikit ay imuhang asawa, di mo dikit ang imuhang amigo gamiga, wala, pagkaog hilaw din ha, no? importante, di mo dikit ang balatian mga katropa. Inana ka gitawag nga isog, no? Kining gitawag na to nga ahos mga katropa. Pero na ay good news. Okay, lisod po. Halimbawa, labi na og kung gatrabaho ka og office, no? Or asa bang ka gatrabaho nga professional jud kinahanglan, no? Labi na air condition ang kwarto o niya kay gikang kanikaon og ahos, manimaho gyud mga katropa, no? mao nang adunay good news, ha? Adunay good news mga katropa, manimaho man daytaan ning hilaw nga ahos. Unsaon nato paggamit ani Doc? Para makuha nato ang full potential, ilabi na kung ikaw adunay gayoy gitawag nato nga high blood. Good news mga katropa, tungod kay ang ahos, usa gayud kini ka compound, or usa kini ka sangkap, no? Sa atoa gayong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang ahos usa na sa atoa gayong sangkap sa atoa nga Santon Plus Gold Herbal Capsule, kauban gayud sa mangustin, ampalaya, malunggay, spirulina. Mao na grabe ka powerful, grabe gayud ka effective kini atoa nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. Since 2011, daghan na gayud ang natabangan nga adunay high blood. Inanaka powerful, no? Inanaka nindot kini ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mo nang daghan ang nag-maintainer nini ato ang Santon Plus Gold. Tungod kay nasayod sila, dako jud kay tabang mahitungod gayod sa blood circulation. Mo nang para sa may mga high blood, kung hadlok mo gamit og hilaw nga ahos, kay basig manimahaw ang inyong lawas, ilabi na kung aduna pag kay gastrointestinal problem, medyo elevated ang imong acid, kadalasan pag mukaon gayud og raw garlic, medyo mo hapdos ang ilahang dughan, no? Mo hapdos ang ilahang kuto-kuto, manginit ang ilahang dughan, that is normal because kay grabe ka powerful, no? Ang sulfur compound nga naa sa ahos. Maunang ang atong gihimo, purely extract atong gikuha sa garlic, no? And then atong gibutang gayud sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pag muinom ka, way bahos lawas, pero ang pagka-powerful sa ahos, naagihapon sa ato ang kapsula sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Maunang sa may mga high blood, suwayin, no? Paggamit ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, one of the best food supplement para gayod matuldukan kining gitawag na tog hypertension. Tuwagan pa dyan nato og juicing therapy, na atay combination of juices mga katropa for hypertension. Anong gikinahanglan ang juicing therapy para sa may mga high blood? Tungod kay atong balikon, hypertension or high blood is not really a disease, but it is a condition caused by circulatory issue. Tungod kay ang high blood, usa ka kondisyon nga pagka problema sa agianan sa ato ang dugo, mo nang mas gikinahanglan ang juicing therapy. Unsa man ang juicing therapy?
sa kini ka combination sa mga gulay, mga prutas, nga atong ihalo-halo o himo nato ni siyang juice through blender or juicer ba? Nya ang iyahang pure juice mo imno nato directly maabsorb o magamit gayon sa atuang lawas, especially paingon sa atuang dugo. Mao nang mahinluan o dako kaig tabang hilabi nagbarado ang imuhang dugo mga katropa. Mao nang for how many years na? Sa atuang Yes to Health Clinic, sa atuang panirbisyo mga katropa, di ginato ni malimtan kini atuang juicing therapy. Unsay the best nga combination kung ikaw adunay high blood, unsay nindot nga kombinasyon sa mga juices. Number one, ining gitawag nato na pipino juice, no? Isa ko sa lang ka pipino mga katropa. And then duwagi day usa ka sayote. Ayan, and then usang ka ampalaya. Bisag ka ng tulura, no? I-combine din muna mga katropa. Kung doon na kay blender, mas maayo ang pipino, hugasi. O niya, paniti na lang, mas maayo. Kay di na raba kayo safe, no? Kining ato ang mga gulay ron. Labi lang pagunit pala ni mas pipino, medyo pagtanaw ni mo sa iyong kamot, gaputi-puti man. Niya, usahay, gadanlog-danlog. Pamaagi na lang po na para ma-preserve. Pero mas maayo, para mas matanggal ang chemical nga naas sa mga gulay nga itong gipalit, tanggalan na lang panit. Kunya, panigurado pa dyan, ihumol na itong asin para mas matanggal dyan ang chemical mga katropa. Ha? Balikta ang pipino, panitan, hugasan, then slice, ibutang sa blender. Ay nagbutang yung tubig kay kaya nang i-blend kay humok man. Pag na-blend na ang pipino, isunod na po ang sayote, panitan, hugasan, then slice and blend. And then ang ampalaya, ayaw na paniti, hugasin na lang, kuaagayod ang liso, i-blend kauban sa pipino o sayote. Kanang tulo, i-blend together. Kunya pag na-blend na, kuwag hinlo ang tela, ibutang dito, puga. Ang pure nga duga mga katropa, maoy imna usa ka baso alas 9 buntag, usa ka baso alas 3 gayod sa hapon. Himuan na sulod sa 15 kaadlaw o bani pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung ikaw adunay high blood, adtog clinic na. Balitaay ko kung kamusta ang imo ang high blood. Ba nawala ba? Or naunsa ba? Balitaay ta mga katropa na. Tungod kay kini nga mga kombinasyon, one of the best therapy para gayud sa may mga adunay gipantawag na to nga high blood, ha? And then of course, kung gusto gid mo pinaspasay nga medikasyon, gusto mo og mga kombinasyon nga mga food supplement and herbal medicine, available usab aduna tay mga program ni ana nga ana sa Yes to Health Clinic. Within 15 days to 1 month pinakadugay natay mga pamagi para gayud sa gitawag natog hypertension, especially kung dugay na kayo ang inyong high blood. Ya, gusto mong matabangan o makaangkon og kayuhan? Atui ang Yes to Health Clinic. Aduna tay mga pamaagi gayod para ni ana mga katropa. Bago ta mo human gayod nining atong programa nga The Secret of Health. Ato sa katagan og pagtagad kini mga pipila ka mga nagpadala sila mga mensahe, no? From 816. Dok, unsay maayo sa gahubag na tiil? Uy, ito ano, wadag palibak ang hubag at ito anong gitakil ganina sa may mga inflammation. One of the best ahos, no? Siyempre, tungod kaya doon na siya yung 1-2-vidil-ditin. O sa ka-powerful anti-inflammatory properties na anaagayod sa ahos, mga katropa. And then kung dili kaya ang hilaw nga ahos, hindi ato ka Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, nasa'y ahos, napadyo'y mangustin, napadyo'y malunggay, napadyo'y spirulina, grabe kanindot na para gayod sa may mga nang hubag asa man nga partis lawas. Labi na kung sa tiil, no? Kunya, mas maayo pag-amping ha, labi na sa ato ang texture, kaya kung ang hubag gani naas tiil banda mga katropa, labi na kung naas gayod sa wala, basic indication na sa imuang heart condition. Mas maayo magpa-check up gihapon, ha? Kung adunay panghubag din ha sa imuang tiil, hilabi nagsawala, usbon ko, magpa-check up dayon, no? Para gayod sa atong texture, para panigurado unsay mabalaan na to kung sa'y pinakahinungdan nga nung nang hubag na ang imuang tiil. Hilabi na suwala. Hilabi na kung inubanan o paglisod o ginhawa, ay naku po, basic dilira na simple nga hubag, basic reaction na nga din aduna na kay problemas kasing-kasing. Ikadua, basic aduna kay problemas kidney. Ikatulo, basic aduna kay problema gayud sa gitawag na itong sugar imbalance. So, mas maayo gihapon, magpa-check up dito ha. Kung sa'y angay, himuon, hilabi na kung layo pas pata, layo ang imuang lugar sa mga patambalan,
Pangita o luya. Mas maayong katong luyang dilaw or turmeric sa English. Or dulaw sa Bisaya. Banggura ma. Banggura ni muna. O niya, pag humagbanggol, kuwag hinlo nga tela, ibutang nito o niya puga. Ang pure nga duga sa luyang dilaw, ibutang sa butanganan, o niya haluig usa kapudyot nga paminta powder. Ihalo pag ayo, o niya imna kada alauna imidya sa hapon. O, pwede nimo it twice a day? O, para panigurado, dali mo kuyos ang hubag. Alas 9 buntag o alas 3 gayod sa hapon. Kunya inumida yon og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung doon ay mga pharmacy diha dool sa inyong lugar, so ay pangita ang Santon Plus Gold, ha? Kunya kung doon ay panahon, bisita sa atong Yes to Health Clinic para atong hatagan o pagtagad ka na imuhang problema. Last nga atong hatagan o pagtagad from 682. Ang mangga dok pwede ra ba na sa diabetes? Mangga, unsa maning klase nga mangga, hilaw or hinog, no? Pero siguro hinog ang iyang pasabot. Ang diabetes mga katropa, no, wala na to na gina-encourage, especially pag taas jud siya ang level of sugar. Wala na to gina-encourage bisan pa man prutas na natural sugar, pero kung naadyod sa gitawag na to kataasan ang sugar level, even na mango, kauban sa watermelon, sa pabang mga tamis kayo nga mga prutas, orange, gina-discourage na to na ang paggamit or ang pagkaon gayon niini, no? Habang or samtang wala pa na neutralize, na normalize ang sugar level, bisan ang pagkaon sa mga simple nga mga tamis nga mga prutas, dili gid siya advisable, no? Okay, mudungag ban siya pagtaas sa asukal sa lawas. Unang-una, ato sa tuldukan, ibalik na to sa normal ang blood sugar. And then, mas maayo, piliyo na dahil na to ang natural sugar nga naagayod sa prutas, no? So, para sa texter, okay ba ang mangga para gayod sa diabetes? Para ka na ko, di sa maayo ang mangga nga hinog para gayod sa may mga diabetes. Ang safe kaunon nga mga prutas para gayod sa may diabetes, kining gitawag na to avocado. Grabe kanindot ka na, no? Kining gitawag na to avocado, mga katropa. Bisan pag may diabetes ka, why problema, no? And then, syempre, para sa atong texter, atong usab inbitahon, visit our Yes to Health Clinic para gayod atuan ng matagan pagtagad ang imuhang diabetes. Asa mang kakaroon nga lugar, kung dool ka sa Tagum, Davao, or Mati, bisitahan ang atong klinika para atuan ng matagan o pagtagad ka na imuhang diabetes, okay? Dagan salamat, mga katropa! Dagan salamat sa mga newban, ilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. Wa naman tayo igong oras sa ato agay programang The Secret of Health. Ugma na usab mo sa Gapon Station, mo sa Gapon sa programang The Secret of Health. Kauban sa Gapon ang inyong health consultant, CJ Nedruda. Wa naman tayo igong oras sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon ugma gapahinumdom. Ang pingi ang imong lawas. Huwag ang imong lawas sa mag-aamping kanimo. May adlaw tanan, and God bless us all.

0: Ora sebagai tropa 6 FM Davao Region, alas 4, 32 tambah kakak tropa Sakabun Tagun. Exciting, Filipinas.
1: Ya, dekat keron sa gawas, atron atau kini nga kuhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Tara! Good morning!
4: Exciting Filipinas! Ang programa nga mabukaw pa ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mamukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Filipinas!

0: Good morning. Good morning. Good morning. Kape. Kape na po, boy. Martes. Lunes, Bolero, no?
1: Pasay. Pagkana
0: ito. Nagtumog Martes kagahapon, Master.
1: Ha? Mao ba?
0: Nagtumog Lunes kagahapon. Kay, naman sa activity ko kagahapon. Nagtumog Lunes to kagahapon, kadlawa nga, medyo...
1: Murang ka na kuang ka, murang na kaingong ka nga, oy, dali ara sa adlaw.
0: Abinag Martes sa puwede, Merkules sa puwede, ugma.
1: Dali ara, gusto na ganahan, yung ka mag-relax lang sa'yo, ha?
0: Manay, kaingon, Master, nga... nangangarap ng gising.
1: Na siya. Murag kaingon nga. Sige lang, kay maabot na gyapon tana.
0: Murag nagsabot.
1: Time will come.
0: Master, murag sabot as tong uniform karon, Master.
1: Ah, nagsabot yun tani.
0: Ano eh. Oh, huh? Ang atong sakto. Sakto na buot. Murag ka.
1: Murag sabot.
0: Ka, Master.
1: Murag na ni tilimad on.
0: Kanipon nga puti ako nasuot karon. Kay puti man.
1: Hindi gina, siyempre, siyempre, una ko kasi ako sa broadcast, ginakuan mo, musunod-sunod.
0: Ginapalo, gina ka, Master, ginapalo.
1: Sa mga,
0: ginapalo,
1: mga edaran, no? Dito yung kumupalo sa mga edaran, no?
0: Pero, believe ko na, Master, bisag asa tawa to, Master, daghang kayo mabunlot siya mo, magpa-picture, Master, grabe, no?
1: Alam ka, mga exotic patagdagwa, kaya. So, alam na mga exotic dagwa, mong naman gina yung mga inana, mga faktor ba?
0: Bitaw karon, Master Rogi, kanta sa kuan, nakagika ko dito alas, basta alas 3:40 na. Sa balay, sa ilang.
1: Paspas kayo ka, hindi ka basta maka, ano?
0: Nibuylo-buylo ko gamay, 80, mapalo kong 92.
1: Mamatay, amatay.
0: 70, muminor kong 60. Wala, pinakaminor ako 60.
1: Kuyaw, ano.
0: Pero, matay, lahi na ganyan niya idara na, Master.
1: Ka naman.
0: Aminado na ko nga, hinay na ito mukumot.
1: Hinay mukumot?
0: Hinay mukumot. Pero lahutay, Master.
1: Kana pinaka-importante, bong. Kana pinaka-importante, bong.
0: Hinay mukumot, pero lahutay man.
1: Ayaw, basi lahi na yung mukumot.
0: Ay!
1: Basi lahi na yung mukumot. Basi
0: Selinator, Master.
1: Kalaruha. Kay hindi ka na si Lutz Jampong, ana.
0: Believe ko sa mga bataon, Master, nga gika, kumboy na gikan dito sa kuan, gikan dito sa Bunawan, Davao City. Paingon rin sa Tagum.
1: Mama ba?
0: O, katong Miradji o ka ng Waigo, bita Waigo? Miradji Waigo?
1: Kusog kay Managan.
0: Kusog kay Managan. Utu ka na kay Master Ray.
1: Wai prep.
0: Utu kay Managan. Hindi, siyempre, Master. Mga bataon pa man, driver. Basta bataon ay, Master. Purting bukatag tiil, Master.
1: Yeah, matragod. Basig na ito yung mga elementiusis to. Mga bukat tayo.
0: Murag ana, siguro. Pero murag ano na may mga legal ba itong mga kasakay nila? Mga illegal.
1: Kaya gadali.
0: Basta gadali ko na, basta kusog kay Managan, Master, kusog kay Padagan. Ang sakay ko na ng misis ko na, Master.
1: Ha?
0: Ang sakay ko na ng misis.
1: Ah, matay.
0: Pero hindi ko ng Padagan, ang sakay na illegal.
1: Kusog ang Dagan, maana din
0: na. Maaw na, Master.
1: Nakay ko, ikaw, sige mag-ingos ko ang kusog kay Padagan. Sabi ko ba niyo mo?
0: Wagi ba, Kray?
1: Mawa na, Dihano.
0: Wagi ba, Kray, Master?
1: Ganun mo naman ito yung live, Ray.
0: Wagi live?
1: Ano man ibong?
0: Nalagay ko yung live dream.
1: Problema ko
0: si Paul Maniman. Lotsky din nagatanaw na. Nalagay si James Pierce din nagatanaw na. Basta naadya sila.
1: Bitaw, naadya sila. Dagan sila din yung mga 6,000 live viewers.
0: 6,000 live viewers. Kanya naapod rin si Kwan, si Sirlita Patambag. Taga Malay City, bukino. Naapod niya.
1: Di basta-basta din
0: yung mga... Tambagi.
1: Di basta-basta din yung tanaw din ay?
0: All over the world. Mura na mga user sa itong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mauning kapiha kagahapon nga gitapukan sa atong kasundaluhan. Nga itong nagpakuhag dugo. Kung katong nga magpukuhag dugo, kaya nanuspad. Bisag ikaw pag itusok ang dagom, nanuspad na. Maunin siya ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Kuyawa, no?
0: Pero, believe ko nga Brad Gabriel, no? Kaya bisag nagpakuhag dugo, nagsik yapon kayo.
1: Ang kuya, kaya na. Magpakuha, hindi na siya magpakuha. Saan nagpakuha siya dugo?
0: Oo, nagpakuha.
1: Alangan, kung ikuha, magaling siya.
0: Ya,
1: ako bungot ito yan yung mga higala.
0: Diba ka, Master? Lahi mo na yung Master?
1: Dili ba? Ang pagwala ang ayabawas ang klaruhan yung istorya
0: lahi niya. Lahi ito yung Master. Okay, kuwan na. Kadang salantuno na yung Master, dito mga Master mo ito.
1: Pasailo lang kayo kong. Pasailo lang kayo kasi Harold Salang ka nagkuhan mo rin. Nagtanaw nila. Salamat kayo lang, Harold Salang, ha?
0: Bitaw, katanaw ba sila mauhota? Maulaw, naputay ka ulaw po sa ino.
1: Bitaw, bitaw.
0: Di man tayo ng tao, mga exotic nga di kayo maulaw. Maulaw ka exotic gani, usay maulaw sa pagkausang lawas.
1: Ah, namin kita bong, namin kita, namin kita, namin kita yung shy type man tao sa hay.
0: Kung saan na shy type, Master?
1: Kanang nga shy ba? Kanang shaggy, shaggy ko kan ba?
0: Abi daw shaggy, shaggy li na buhok.
1: Shaggy li na buhok, shaggy li na buhok ba? Ano ba? Shaggy ba, shaggy?
0: Bita, Master, ato masukit yung pamilyo karos tibok probinsya sa Davao del Norte, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao de Oro.
1: Ato mga sukit ato din sa may Davao City, ang naminaw di akong asa napita din sa may Kalinan. Kalinan, di sa may Buhangin, ako asa po napita palakas, asa palakan, tibok ko burawan, driver po nalang, hala, sige lahat.
0: Sige, ya, ako po sa Master, BMW ako yung sakyanan sa una.
1: Masama yung BMW?
0: BMW, baktas mintras ba?
1: Ako, araw-araw ko, ako kay Bitik ako ha.
0: Masama Bitik?
1: Kanang din itong Honda Bitik. Bitik Lita ba? Ito ang mga kwan ang mga sayo, ane ayaw, lagi ko, sakit na kayo kung apaga na po.
0: Sayo-sayo lang sa dimahal sa gasolina, Master.
1: Sakal sa gasolina, buwangan yung mga kwan.
0: Taas na po.
1: Taas sa gasolina ba? Grabe nga mga katropa.
0: Ya, ugma, mutaas na po daw 4 pesos ngato sa 5 pesos.
1: Ah, managing on bong.
0: Grabe naman eh.
1: Taas, taas yun.
0: Tama gito yung giingon ni katropang Arnel Cortez. Nga, magpatuloy ko na siyang usap. Abi daw, pwede matuloy si Arnel. Magpatuloy ko na siyang usap kon. Mubalik sa 60 pesos ang gasolina.
1: Mga, malabo na kayo.
0: Malabo na gano'n?
1: Malabo na kayo.
0: Naging makapatuloy.
1: Speaking of tuloy, dito kapong ko sa mong bukid kapon. Naglagot ko eh kay... naman dito yung kuha dito, naman yung mga, nagkaman na ganito ang mga karaban ba? Na yung mga kuha dito, mga blagliting, mga kuan, mga libre kuan, kanang ibot slipon, ano ba? So, naglagot ko kay, baga ayuda, di kami di kami malista, pero kaning ako gani pagtuli gani nabiruan ko. Di ko dili pwede.
0: Nahibaluan siguro ka, Master, nga wagi ka matuli ba?
1: Pwede ni mga inani, mga style ay, ang ani lang ito ay. Basta mga ayuda ba, mga mawagi ko, wanyo ko sa listahan yun. Pero ganing tuli, nabiruan pa.
0: Nabiruan.
1: Master, sayo. Bangan yun. Hop. Ah, grabe. Ah,
0: wow. Ito, Master, ay, alas 5:40 si Master. Ganit, mag-ampo sa ta, Master, kay maraga napaingon ta sa pagka-angbuang-buan. Alright! Ganit na mga tropa, gato sa pasalamatan ng labaw magkagagahom.

0: Kadiot master.
1: Ala sige, baliktad yung video at bong.
0: Baliktad lahi di ako na pislit master.
1: Ila ana magdabong na pare. Side of Beijing, side of Beijing.
0: Abi na ko master ug ako alto ko na pislit ang sulingan day master.
1: Gane gane, mugane.
0: Masipiat yan kamot no.
1: Ana ra gid. Ala sige.
0: Beto master onya karon kay na naman tadi master, pahiyo kog timbaya usa nang mga nagpaminaw karon master.
1: Wala gid timbaya na to natubog, di na to to isahar to to kagibong nagtanaw sila.
0: Ala si ay kay nita bali ro.
1: No, gali na sila mam nita gani, wala na nang alam sa nang gani sa ni mam nita. Si mam
0: roll sa lang. Tag. Ano sab kay kwan, mam Lia man alay sa.
1: Oh, so good morning. Mam Lia dia di basta-basta sa mam Lia, kanang die hard gani si mam Lia.
0: Napuri ang kining tawag bigti ana ni katropang Inday Erika.
1: Ah, si kwan, si Wilma Joaquin.
0: Diba? Bigti ana ni gila. Delikado ni. Mm-hmm. Basta naas na din ha, master. Mm-hmm. Napunri sila si kwan, si Dodong adaptar. Oy, si Milani adaptar sa diri sa May Labon. Kukunin yung tanan dia. Si Ga Pilones, naakarong sa gawas nasod. Good morning dia, Ga. O kang MJ Bird Obaldo diri sa bukid nun. Mm-hmm. Ay buntag yung tanawan niya. Alright, master. Dirita sa ato pag-isigutanan, master. Nga karo ga adlaw, master, ato kini pag-isigutan. Ato madungog kini mga balita nga ang ngayon yun ato ipadungog sa ato masuking tigpaminaw karong kay nagpaminaw rabas kidong libunaw.
1: Maba, imo ang gagaw ni mo.
0: Di basta-basta, no?
1: Di basta-basta ni mo yung gagaw.
0: Nakahabol, nakaapas gini kagapon, master.
1: Nakaapas gini kagapon.
0: Nakaapas gini kagapon. Dari sa kuan, dari sa Mang Salsal.
1: Mm-hmm.
0: Mang Salsal.
1: Mang Salsal. Mang Sinalsal.
0: Oh, Mang Sinalsal. Muraga, ikaw rin yung ipagita ito na mamili, ha?
1: Sige lang, good. Okay rin ba kayo? Okay rin kayo na. Kaya importante, naa mo dito. Mang importante kay Kabalong ka, LTO, tagong district office. Gipasagot mong matod pa ni Larbat. O nga, yung pa siya ka nang kanang nag-viral nga video karon ba? Ato na sa error niya kang lasan yun.
0: Sa ito pa, tubagon po na ni Ma'am Karin. Marang butubag siya.
1: Ano si, di, nagsitura na yung ni Karin Gabi. Ano siya nga, kuhan, na sila ilakaw sa kining asa to sa may pantukan.
0: Ano basta, no?
1: Basta-basta, no? Ano siya nga, atumig Bisayan Village, then Richard's Pantukan. So, naamago din sila yung mga programa sa mga nagkadaya mga sektor ni o sa area ni Tagum City, no?
0: O niya, so, amin niyo ang pantukan, Dabao de Oro na yan, eh.
1: Wato na siya dito. Basing na sila yung mga kuha dito. Sige lang.
0: Kung nag-viral na kani usahay masubraan ba ang mga personel, unsa ba? Onya o kinsabay sayop anak mga katropa. Di po ta palabi kay ang pagpunarbaho na to di tas tanang panahon na atas gahom. Ana lang.
1: Ana may nang inaanagid bang.
0: Onya may makapatrigger kini sobra ra pud pagpanakop sa LTO nga mura bang kanang di po sila mga ugbugas ba. Ana kada kanang pag-istorya tarong kada wala plaster wa may suko siguro.
1: Da kada ato na sayron kay wa pa man ato na sayron lang sa
0: tubagon.
1: O tubagon.
0: Okay, tubagon. Magpakahilom ka tinuod na. Pangunta mo sa trabaho mo ana inyo ha.
1: Wala la
0: lagot gani ko
1: kamo, kamo kamo kamo
0: pang martilyohon tamo ba
1: kamo kamo
0: nagtuo mo ang radyo ay martilyon hasta pang itaga LTO magbinuang martilyohon
1: ah, grabe grabe ini sa labo ini sa labo kay moraga ni action ang kani mo nga
0: ni task ko libido
1: task ko libido ni mo mo ba
0: maglagot ako ng sobrahan na pud bisa pag amigo may amigo hay
1: wala kay kana tama gyud tama gina
0: bisa pag kinsa mo nako po
1: ay but
0: bisa pag BBM bisa pag BBM, ako ginagbayan sa PBBM. PBBM, ayong buntag. Iyapod na.
1: Tama gyan, tama gyan, tama.
0: Yes!
1: Amang kainay mo, amang walang kinikilingan.
0: Walang kinikilingan. Basta presidente, agbay-agbayan lang.
1: Agbay-agbayan lang.
0: Anaway, master.
1: Sige, so, sige.
0: Samtang sa pikas bahin, master. Napag yung pikas ang bahin, ha?
1: Gibahin na ba siya?
0: Gibahin na. Gibahin-bahin na, master. Walaan ka ba, Pils, bahin na mo?
1: Sige lang, okay na kayo lang. Basta kayo mabahinan ka mong. Lipay na kayo ka mong.
0: Ibang ka, master. Kaya huwag nag-inusara pagkagapon, master. Magbuubal yung bahin na mo, master.
1: Sige lang, mong. Okay na kayo na. Okay na kayo na. Sa so, ba may mga kuha niya, mong?
0: Tangan po nila, master, unya. Ang mga balita pa rin sa Davao Region. Kaya iba-ibay na itong gihuka niya, master. Aron na po nga makakaon sila sa mga balita.
1: Kana,
0: Adunay kongresista rin sa Davao del Norte nga bibisita kaniyang to sa mga eskwelahan, labi na rin sa Kapalong. Unya, nakita niya nga ang Kapalong booming kaayo sa mga estudyante ang porteng daghana. Siya, mas maayo. Gikinahanglan na ito rin nga aduna tayo 3-story nga building para sa ito mga kulihiyo, kuligit. Murag mo na plano karon sa First District Congressman.
1: Baba, usapang gini nga, usapang gini nga blood donation nga ipagayo na sa Tacom City daw. Usapang gini nga. drive satu tangga. Apa usaha Malaysia?
0: Top nak satu pump.
1: Satu pump nak Malaysia. Kadang yakap membership pasal Malaysia sepil health. Ino di Sabung, di Sadabau, di Lesor Bung.
0: Oh, di Sibu Amigo.
1: Di Santa Cruz.
0: Si Mior Tatak salah.
1: Mama ba.
0: Ni mesti adili pwede nga di harta kutub kena alto ni pada pakusgan. Ang yakap membership kay mao lagi kinahanglan sa mga pobre. Ngaway mga kwarta.
1: Mao tama gyud kay sukat pag Mior ni Mior Tatak salah na dinindot ng Santa Cruz.
0: Oh, nindot.
1: Nindot pa Santa Cruz. Sa mga coastal clean up drive nga gipa sa Malaysia. Gipang ngunahan sa
0: Kapalong PNP.
1: Kadak.
0: Kadak mo siya. Dari ni Panabo City.
1: Diyan sa Panabo dai.
0: Panabo da ang pangunahan.
1: May kanang mo kanang laki nga ng motor nga kompleto og abilisyon. Nga hold
0: kompleto. Basta kompleto i-hold mo gina.
1: Mao ba?
0: Walang wala ba? Walang wala.
1: Naman ay kan wala naman ay druga na kumpis ka man dai.
0: Oh, na kumpis ka na gyud.
1: Kakuya ug dani. Sana kaning PWD sa Panabo gipadulong sana gipadulong og medical
0: gipadulong sa
1: mga gipadulongan og mga medical sa Malaysia
0: medical dental og physical so therapy adunay mga kaning mga libreng serbisyo para pang medical para gato sa ato ang mga PWD
1: kaya sa ko dana ko obe kaning sa mga isipin tagom gagapon ni nagduyog sa blood donation drive
0: nagduyog nagdagitar
1: grabe
0: nagdagitar gitar master.
1: Nagduyog yun ni Bay, nagduyog yun Bay, grabe, oy, grabe.
0: Libreng ka kopi, ang ipahilo na nini kagapang tawa. So at least, master, nga nakatilaw sila sa itong kopi.
1: Aha.
0: Unya, napoy kipang plaster ito makaubanan sa XFM Bukidnon, XFM Jinsan, o XFM Agusan. Aha. Kipang andam nga mga balita.
1: Atangin na ninyo.
0: Atangin ninyo. Basta paminaw alam mo din na aron inyo madungog mga katropa ang mga balita nga ikaw ako ang masayod inintanan mga katropa. Oras mga katropa!
1: Oy! Alas 4:53 mo di.
2: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco. Kasi Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
2: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong

0: So maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The secret of health. Santhon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santhon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The secret of health.
2: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The secret of health.
2: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Ani mo gapon na karon wala na paspas kayo.
1: Lain na po rin po istorya karon.
0: Lain na, lain na siya yung kaupan niya.
1: Ano na
0: so, mana
1: kahapon kamo pa nang istorya karon lain na po yung
0: istorya. Lain na, ana gina siya bong.
1: Lain master. Mo na gingon master nga karon partner pa to at kabalo ugma lahi na po partner kamo po tutugab si ba?
0: Ah, bitaw. Ana man na. Ana gina siya bong ugma.
1: Ugma na ko na ikaw mo.
0: Bay, siguro ugma, ugma bong ah. Mingon na si Smith. SM na nangan niyo na inyong SID Pilipinas. Sige ra pong greet na mga parente ninyo. Wala gid na kanan dia.
1: Mas may na ba, master? Kinamino ba, master?
0: Bong, gumayong ko na si SM Bong, ugma, Bong, mayong nga, Bong, master, kanang undangan na yun ang inyong Excite Pilipinas, kay sige rin po greet na inyong mga parente, atabla ka yung mga parente.
1: May lang yun, master.
0: Tabla ka na talan.
1: May na yung nomino, kontrak ba yung nomino?
0: Oo, atabla ka na talan, Bong.
1: Ang problema rin, ultimo technician, wak nomino, master, mo na problema.
0: Awa, alagi, quick, kita,
1: salamatan, master, master.
0: Mga ngilngi kayo na, Bong.
1: Once gani, makita na ito, master, pasalamatan, ito na, ikaw daw. Wak kayo, wa kay utang ka buboton dito sa bata no Minaw.
0: Maminaw ta. Salamat sa mga alaw na. Hawa dia. Para wala bong nga, laging kayo salamat sa itong mga suking ting paminaw. O, oh, ana man na.
1: Narama siya si Pina, tinambunan din na.
0: O, oh, ana man na si Mama si Pina.
1: Maminaw man na. O. Mabari, kalipan lang ang Maminaw. O. Ay, taga paraiso. Paraiso.
0: Tibuhay kita na bong.
1: Tibuhay kita
0: na bong.
1: Andam naman ka, master.
0: Ingnan na naman.
1: Andam naman ka.
0: Ipang chat bong. Ipang chat rin mo mga parindi bong. Ingnan nga. Mga gaw, pasama mga gaw. Wala may mayog mani gaw. Wala nga, wala na nga. Wala na tagaw. Dire na tayo. Chat-chat na tagaw.
1: Murang mong damay-damay ka, master ba? Damay kita rin.
0: Ano tayo, minor ba si Simron? Maka tabla-tabla na ni Bong. So ano bito, katong na agyo ito, di bito ko magdaster. Sige yun mong ingon nga magdaster. Nakaroon, tabla-tabla na tali.
1: Uyay, Lutskyo, mingaw na gyud. Kung wala nang upaw.
0: Masa?
1: Sabi ni Lutskyo. Mingaw na gyud. O wala nang upaw.
0: Ano, si Lutskyo? Kaya kan si Lutskyo, okay kayo na. Okay kayo na.
1: Okay
0: kayo na. Ang
1: ganyan po si Bro Milan ano, pa exciting Pilipinas member buntag ni Bro Milan ano. Dari karon sa iyang nemutan nga kasama siya karon si Rene Balo.
0: Sabi ato na ning pasod si Lasanyol Bay kay
1: nagumbaw na nagumbaw.
0: LTO Tago mga katropa district office gipasabot sa publiko ang viral video nga nag-question sa ilahang operasyon Lasanyol. Live report.
2: May pagawas og opisyal nga pamahayag ang buhatan sa Lana Transportation Office kon LTO Tagum District Office kalabot sa nag-viral nga video sa usa ka concerned citizen kundi in gi-question ang lokasyon sa ilang operasyon sa pagpanakop sa Pioneer Avenue Main Road ning siyudad sa Tagum sa milabay nga gabi. Pagpaklaro sa LTO Tagum nga ang maong operasyon usa ka lehitimo otorisado o adunay husto nga koordinasyon sa inusang operasyon sa pagpatuman sa balaod subay sa Republic Act 4136 Memorandum Circular Number MVL.2026 .5314 nga doon ay kalabutan sa revised guidelines on improvised duplicate plates o kasamtangang balaod sa LTO, lagda, regulasyon o sa pagpatuman sa mga direktiba. Kahinom naman nga paspas mikatag online o miani o lain-lain komento ang Facebook post ni Miss Elizabeth C. Pia din iyahanggi question ang operasyon sa LTO nga sumala pa na nakop kini sa ngitkit kabahin sa naasoy ng kasada. Sumala sa LTO Tagum ang Pioneer Avenue o sa Main Road. Gipili din ipatuman ang strategic and operationally justified kung asa gikonsidera ang pagliok sa trapiko o gidaganon sa mga motorista nga mulabay. Sang lito sa kini, kanagunang dalan, nga giginhanglan ang presensya sa otoridad alang sa pagpatuman sa balaod trapiko. Giklaro usab sa buhatan, nga gihimo ang operasyon sa lugar. Din hayag ang suga, adunay mga roadside signages og tataw nga indikasyon nga timailan sa kalihukan sa pagpatuman sa balaod nga nagtumong aron masiguro ang kaluwasan sa mga motorista. Luyo sa paghatag katinawan sa LTO Tagum District Office. Giparayag nini nga ilang girespeto ang katungod sa publiko sa pagpangutana, pagpadayag sa mga kabalaka o pagpangayo o katinawan kabahin sa operasyon sa gobyerno o giawag ang publiko nga sabton o maayo ang sitwasyon o ang tumong sa mga operasyon sa pagpatuman sa balaod. Una muhimo o konklusyon nga nakabasi lamang sa ming viral nga video. Walay gipiling oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropang mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Larsanyol, XFM News.
1: Yan.
0: Okay.
1: Paklaro.
0: Paklaro na.
1: Di magkita ang mahadlok kung watay mga violation.
0: Oh.
1: Pero ang ato lang diyang punto. Tama ang implementation sa pag-approach. Muna nindot. Di man siguro masoko o i-approach sa kagtarong.
0: Okay.
1: Alam pero birahon ka ni Kalit ang imuhang susi. Awa na po kay batasan din ha.
0: Lain na nang story na birahon.
1: Ako ni Agin ako ni Ana. Gibira lang Kalit ang akong kuan na hapit ko matumba.
0: Hoy!
1: Panugong padaprin ha.
0: Nasarasay ka mo? Oh,
1: sarasay, oy.
0: Pwede luuyan
1: mo. Mata po ako. Ito mga wak mo'y batasan. Ako ni susay nga inibargohon.
0: Oo, oh, gano'n.
1: Ni plaster mo ko kayo mabraplin ko.
0: Eh,
1: mga buot.
0: Masya, magiwag kayo na nga.
1: Mga haon kayo mo, maltiyo na kami gahatag may buhes.
0: Oh, ma-sir, pasisya kayo, sir, kayo.
1: Mabitaw nga, mabitaw, master, nga dili na to, dili na to mabasol, kaya pipila na to, kaya iksunong nga alipotok, nag-ulog, mamusil.
0: Mga,
1: sa mga traffic,
0: mga, pala kayo, sukura kayo, sukura kayo.
1: Sukura kayo, ako, nakadala po ko, posilo na ko. Mangulo po ko matubukin, master.
0: Oh, ha?
1: Mag-uma.
0: Uy, mag-uma ka rito.
1: Oo, maglaro ko daro.
0: Ano sa baba? Ngayon wala niyang LTO nga. Sir, sorry kay sir. Wala pa. Sorry kay sir. Binakukuhan, sir. Mag-uwi suspect, sir. Krimen na mag-uwi.
1: Ang LTO, master, usa sa mga most corrupt nga ehinse sa gobyerno. Sukat pa na kanian to. Hangtod karon.
0: Kuyawa.
1: Nagpabili na.
0: Bukalakot! Bursa sa webcam sa bursay!
1: Mga burgis.
0: mga igala sa iyo. Sa mga igala, pasensya naman mga igala. Kasi sa'yo mas punta ako mga partner. Bisaka ang kabuhi sa kong kauban rin mga igala. Ano sa mabur mo mga taga-LT? Oh, anong ngayon yung mabur yung ginakop si Katarpambong?
1: Ay, wala akong ginakpan. Ngayon ginakpan
0: ako. Ako, ginakpan ninyo ni.
1: Ginakpan. Approaching sa mga kuhan sa mga membro.
0: Dapat na. Be respect. Respectfully. Respectfully yours.
1: Naapin mo rin paglabaw pa sa balao ni mga hakdag ko.
0: Kuyaw kayo. Mano na ka mo.
1: Huwag yung matama. Agis tinood lang. Murag natakda na silang leader.
0: Kuyaw. Kuyaw. Bullseye! Bullseye!
1: Ay, nako. Sometimes sa pikas bahin, master, kay murag nitaas ang libido.
0: Sige, gali. Sige na mo. Ikaw naman nitaas ang libido. Birahin na niya mo.
1: Ikaw, di maganda mo taas mong libido, master.
0: Okay, wala mo kita yung buhok. Wala sa'yo taasan eh. Oo, sa kamang taasan eh.
1: Balik naman itong kabuan na. Bawa na buksagang kwan.
0: Gani.
1: Dali na ako kusubi ng bukit.
0: Ano naman, magkusa ka rito.
1: Mag-uma. Ayuta nitong gamay nga nakuan.
0: Magkuha ka rito. Mag-ugmad ka rito.
1: Abandon na, ugmad ko rito.
0: Magbaol, magbaol.
1: Diba, Alan? O diya si Jose Brad Nonoy, Jose Panis. Nasa MBC, nagtanaw din sila. MBC Bukinon. Og na si Mirna Kamatsu.
0: Aba?
1: Umaki. Reski bawi. Yan, may butang yung tanong niya. Okay, sometimes sa pikas bahin, mga master.
0: Labahin na gina.
1: Na mapusilan yun ang ulo, sir. Grabe pa na. Let's go. Ay, let's go. Wa matay pusil. Masa pagpusil na to, ana?
0: Easy. Kalma lang mo. Kamo sa'yo.
1: Kalma.
0: Kamo kay sa'yo. Sa'yo kay na. Sa'yo kay mo.
1: Inyo na yung sugnuran. Inyo na yung sugnuran, si master.
0: Ayaw mo pa gana. Kaya di ba mo paana ba ya?
1: Maagal. Sometimes sa pikas bahin, alas 5, no'y binagyod baga katrop. Sa pikas bahin sa to baga balita. Giduaw matod pa ni 1st District Congressman na Di Carlo Oy ang kikast kapalong aron lamang hisgutan ang mga proyekto nga ug mga programa nga gitumong niini sa pagpauswag usab sa edukasyon o nga paghatag usab ug mas maayo nga kaugmaon sa mga kabataan gani sa maong nga pagbisita. Nakigapulong usab ang kongresista sa mga school officials o mga official usab sa lokal nga panggamhanan sa kapalong ubos kini sa pagpangulo ni Mayor Edgardo Timbol o Vice Mayor Kim Quisada gani usa sa mga sentro nga gihisgutan. Mao mismo ang planong pagpatukod ini o tulok andana nga school building nga adunay 12 ka mga classroom. Wow! Aron lamang nga madugangan ang pasilidad o mahatagan usab o mas luag ug hapsay nga lugar sa pagkat-on sa mga estudyante. Gani gipasiugda usab ni Congressman Oy nga prioridad sa iya nga opisina ang mga panginahanglan kini sa mga katawhan sa matag lokal usab nga panggamhanan ilabi na sa sektor sa edukasyon. Gipasalig usab niya nga nga padayon nga pagpaningkamot sa pagdala usab og mga programa o proyekto alang kini sa mga mulupyo sa unang distrito sa probinsya sa Davao del Norte. Alas 5:00 na magkakatropa samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Nagpahigayon usab og bloodletting activity o blood donation activity aga Sikanfield usa pagbasa ni master. Artillery Battalion. Listen dito ko no?
0: Ikaw may nagsuwat ng script. Sa amin na ma'am.
1: Artillery Battalion. Oh,
0: kalaklaruhan na. Diyan kayo ka nagsuwat.
1: Dito lang, 2FAB. 2FAB na lang. Sa Philippine Army, isip kabahin kini sa pag-obserbar sa National Reservist Week na ikagapong at lawa. Karong panahon na. Ganig, ipaygayon ang maong bloodletting activity kagahapon, September 6, 2026, sulod mismo sa Robinson's Place, Tagum, diin giawhag usab ang mga kwalipikado ga donor nga muapil kini sa muapil sa mga naisgutan sa mga inisiyatiba. Gani nakita kagapong lawang ubay-ubay ang nagpakuha og dugo. Dili lamang mga sundalo, dili lamang mga pulis, naapoy mga civilian nga niadto dito aron nga makaluwas po sila kinabuhi ngadto sa uban mga katropa. Kini pagdunit magdugo, makaluwas kag kinabuhi ni mga katropa. Pero kanang susiyo man dan yung lawas kung pwede ba kang magpakuha og dugo. Sama nako, di ko pwede, di ko kapasar. Kaya kuha akong dugo, basta hindi na ako kabarog.
0: Ay, kung ka lang, gamay na lang mga guys, siro nagdugo.
1: Kaya akong dugo, maintain magiging ano ni Master. Normal lang yun, natural lang yun. Di makuhaan.
0: Di limon madungagan.
1: Kaya kuhaan pa Master, o di makuhaan, di po dugagan. Kaya kuhaan pa Master, wa na, di na ako kabarog.
0: O, magani, ayaw po, looy po, ayaw po, ayaw po. Wala na yung, wala na yung programa, di po, kung buwan na istorya. Lood nga, looy. Ano.
1: Alas 5:12 na mga katropa samtang sa Pigas bahin sa ito mga balita. Ipakusgaon sa karong sa lokal nga panggamahanan sa Santa Cruz, Davao del Sur. Ang pagpaningkamot mato pa rolaba nga mas mapalapad pa ang coverage sa Yakap Membership Program sa PhilHealth alang kini sa mga residente sa lungsod. Gani gipangunahan ni Mayor Jose Nelson Tata Sala ang coordination meeting akauban usab ang mga opisyal sa kawani sa local government unit sa Santa Cruz og mga representante sa PhilHealth aron labang isugutan ang mga lakang alang kini sa mas daghan nga mahimog membro sa naisgutang programa. Gisugyot ni Mayor Sala ang pagpahigayon og membership caravan sa matag barangay aron lamang nga mas mapaduol og mapadali usab alang kini sa mga katawhan ang proseso sa pagpamiyembro sa Yakap tumong usab sa LGU Santa Cruz nga mas daghan pa og kung mahimo tanan matupa kwalipikado residente sa lungsod ang maapil kini sa Yakap program. Gipahayag usab sa naisgutang opisyal sa mga opisyal usab sa PhilHealth nga ang ila matupag pagpasalamat sa kooperasyon sa LGU sa pagpalapad sa coverage sa maoga programa Yakap Membership sa PhilHealth mga katropa nga mao kini ang ilang tumong aron lamang dili na maglisod ang mga pobre ayaw makaigsoonan nga wagi kapalit og tambal walay ikapaadto sa ospital hinungdan nakita kini sa pipila ka mga opisyal sa PhilHealth o opisyal sa LGU mga katropa. Alas 5:13 na bahin rigapon sa atong pagpanaguban. Samtang sa laing bahin, gipakusgan usab sa mga ahensya sa gobyerno ang kampanya alang kinis kalimpyo o gapag-atiman. Sa kinaiyahan, pinaagi usab sa usa ka coastal clean-up drive nga gipahigayon ni Antoga Bernes, September 4, 2026, may barangay Kagunguhan, Panabo City, Davao del Norte. Gisugdan kini pasado alas 6 sa buntag. Miapil usab sa maong kakalihukan sila si Patrolman Christori Payot, personnel kini sa Panabo City Police Station, kauban usab ang mga kawani sa Bureau of Fire Protection o Bureau of Jail Management and Penology. Gani ang kalihukan gi-initiate kini sa City Anti-Drug Abuse Council o CADAC, ubos usab sa pagpangulo ni Rokios Sima Franca, isip kabahin sa mga paningkamot sa pagpalambo usab sa kalimpyo ug hapsay sa komunidad tumong sa clean up drive ang pagpalig-on sa husto usab nga pagdumala sa basura ug environmental awareness samtang giawag usab ang mga residente nga aktibo kini gamo apil sa pagpartisipar sa pagpaglimpyo luwas himsog nga palibot mga katropa. Alas 5:15 na bay, driga pon sa atong pagpadaguban ni atong programa samtang mukabat sa ngadto sa napulo ka ospito kapakiti sa gitudahang syabu. Gidudahang syabu gini siya. Mm-hmm. Kay wa pa man ni mag-uwan sa laboratory.
0: Gaduda pa lang.
1: Mm-hmm. Kay di man na pwede ma-declare nga syabu gyud na kung di pa maagi sa laboratory. So gidudahan kini syabu nga nagantidad og 13,600 ka pesos ang nasakmit kini sa otoridad sa siyudad sa Tagum gikan sa posisyon usab sa usa ka individual nga nakalapas kini sa balaod trapiko. Wow, trapiko lang ha, nakalapas balaod trapiko. Sumala sa report sa Tagum City Police Station, nagpahigayon og motorcycle patrol ang kapulisan ubos kini sa direktiba ni Acting Chief Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan sa may barangay Magugpo West, Tagum City, pasado alas 10 sa buntaan takna sa niaging gabi. Kundiin, usamatod pa kalalaki nga walay standard helmet nga nagamaniho kini sa walay plaka usab nga motor. Ang ila kini nadakpan, human kini nga miikyas. Gilayon kini nga girikisa sa kapulisan ang maoga lalaki nga nailhan kining usa ka alias Irvin, 43 anyos, residente sa barangay Mankilam, ning siyudad sa Tagum, human nga matupan na napatikdan kini sa pulis ang kitchen knife nga gisok-sok si ang kilid. Dugang usab na ini, nakumpiska usab sa posisyon sa suspitsado ang uban pa mga ebidensya nga naglakip kini sa usa ka Navy Blue Queen Force of Queen Force, usa ka empty sachet, usa ka glass tube tutor nga adunay residyo sa gidudahang droga, lighter og usa usab ka Suzuki Raider 150 nga motor. Pakyas usab ang nisgutang lalaki sa pagpakita og dokumento sa gimadihog nga motor og wala usab kini siya lisensya. Sa pagkakaron, gikustodiya ang suspek sa Tagum City Police Station kansa nagatubang kini sa paglapas sa Article 151 sa Revised Penal Code og sa BP bilang 6 og paglapas usab Section 11 og Section 12 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, mga katropa. Tingkagol na, nagdadala man ka mga katropa mong illegal. So gamay lang nakita mga katropa, no, kanang kuan lang. Siguro namo gyud uban mag-helmet master nga helmet sa construction gamiton. Sayang ana, nya di man amo wagi pang helmet mo sa motor. Kinahanglan standard gyud nag motor labi nagbuagi kag highway. Standard gyud nang imong helmet kadalon. Sama nang helmet ni master gabi sa unsa imong lambos di gyud mabuak.
0: Kan man ko abang built-in man imong built-in.
1: Di ka to helmet di pasilong ba?
0: Kaya man akong helmet kay pwede man ani rolang.
1: Mao gani, bisa unsa imong lambos di gyud makon kan panahon pito sa hapon. Mao man gamit sa una.
0: Man ko kayo.
1: Tapsing nang bala mo, maigos bala mo.
0: Talipsay.
1: Talipsay,
0: oh.
1: Kuyaw kayo na. Mauna, kung maunay madisgrasya po mga katropa, mag-helmet si master, mutalipsay lang ang bato, ana. Hindi igyan na siya maunsa.
0: Magaling
1: po. Mauna mga standard na helmet.
0: Kuan ba na? Di ba na basta-basta pong?
1: Hindi ka na basta-basta.
0: Kung magigamit ng timba o ganang magkuhan sa tabay?
1: Pwede mong timba, master. Pwede na kayo. Samtang alas 5.18 na ba, sarain pang bahin sa itong mga balita, mga katropa. Malapuso nusab nga gipaygayon sa barangay New Visayas sa Gymnasium. Niato ga September 4 kasamtaga gatuig ang PWD Medical and Dental Mission nga gipangunahan kini sa City Social Welfare and Development Office sa Panabo City, Davao del Norte. Ganighatagan usab og access sa medical o dental services ang mga PWD sa siyudad. Lakip aga physical therapy services alang kini sa persons with cerebral palsy nga gipanguluhan kini sa mga professional nga therapist gikan usab sa Davao Jollibee Foundation. Gani nakigtambayayong usab sa kalihukan ang City Health Office, God Shepherd Hospital og Panabo og Davao Jollibee Foundation, samtang nga misuporta usab ang Person with Disability Affairs Office kon PDAW ubos kini sa pagpresentar sa OIC sa PDAW nga si Lester John Bulfango. Gani padayon usab ang pagpaningkamot karon sa LGU Panabo og mga partner ga organisasyon sa paghatag usab og inklusibo, accessible og di kalidad nga serbisyo pang sa panglawas alang ngadto sa mga membro sa PWD, mga katropa. Alas 5.19 na bayad rigapon sa ato ga pagpadaguban sa katapusang bahin sa ato ga balita sa Davao Region. Midoyog usab ang XFM 107.1 Tagum City sa gipaygan nga blood donation activity sa Second Field Artillery o Artillery Battalion o TUFAB Philippine Army nga gipaygayon kini sa Robinson sa Place Tagum. Kabahin usab kini sa maong nga kalihukan ang paghatag usab og higayon ngadto sa mga partisipante nga makatabang kini sa pagluwas usab og kinabuhi pinaagi sa voluntary usab nga pagdonate o gadugo. Samtang gipahigayon usab sa XFM 107.1 Tagum City aga free test sa Santon Gold Coffee Mix. Din ang mga mitambong niini sa maong nga kalihukan yatagan og higayon nga makatilaw kini sa maong nga produkto, mga katropa. Kani pinaagi usab sa maong nga kalihukan gipasigarbo ang kahipayong hinungdanon sa pagpakabana sa komunidad, pagtabang usab sa isig kataw og pagsuporta sa mga kalihukan nga makatabang ngadto sa publiko, mga katropa. Alas 5.20 na good, mga kaigsunan rin po sa itong pagpanaguban, master. So, mauni ang mga naglangkob sa itong mga balita, master. Unya,
0: atangin ninyo.
1: Atangin na ang mga balita pagikan sa ito ang mga kaigsunan, gikan din sa XFM Mindanao na report mga katropa. May buntag niya kay Nita Valderosa, o Ma'am Nita, si Mers Kio. MERS kiyo na ibago no. MERS kiyo.
0: Bagong recruit ta, bagong recruit.
1: Oh. Oh. Na amay kuan remaster, lisok ibasahon iyang iyang pangalan siya Facebook master kay.
0: Saman.
1: Murag na malikas master.
0: Ah.
1: Yawa ko.
0: Ay na basahan mo ina na.
1: Iyang pangalan master, iyang pangalan sa Facebook, yawa ko. Sa ba siya bata delikado nang ambisyon na nga makalaban sa ni Jesus.
0: Oh, sa basangayan
1: siguro.
0: Basangayan na siya mo. Yahapon na, yahapon na.
1: Yahapon na. Mao na iya. Unya adre ako paliliyon ring uban kay napay uban ring wa makahatag si Ma'am Lilia Pastrano na bahad ri karon sa Cagayan de Oro. Wow, salamat ma'am. Jan Eric Dagray Buntuan og Soplado. Kuya Soplado. Naapod ri sa uban pang mga nagtan-aw karon nga wa pa mahatag ipagtagad. Unya baga katropa atangi pud niyo update ato unya sa gasolina ha. Kay ang update sa gasolina mga katropa busugot kag sadili kini usagid mga kaigsoonan ka mahinungdanon para kitang tanan mga katropa masayod unsay mga update sa atong gasolina lihok sa gasolina kay sa giingon na ni katropa Ariel kaniadto nga malabo na kini mabalik gato sa 60 pesos ang matag litro sa gasolina. Samot ang diesel kay ni taas ang diesel.
0: Taas.
1: Mas taas pa sa gasolina no?
0: Taas ni baliktad na gani.
1: Baliktad na. Unya mao na nga sa una gusto kay tag mga sakyanan nga diesel.
0: Diesel karon na lana.
1: Nag-ampo ta sa una nga makuha tag motor nga nay diesel ang kwan tubil, di ba? Na may motor karon diesel.
0: Nay mga inana.
1: Oh, nay nakita nako sa una pero karon murag mobalik ta gasolina ni ni. O gumahin mo gani, na i-bike na lang yun. Kay i-mula isaksak. Mura mo gasto na kag 25 pesos ata. Makakuan na ka, makabiyahe na kag 50 kilometers.
0: Oo, oh, kala. Dala lang kag charger.
1: Oh, dala lang charger. Kay bisag asa, pwede naman ka masaksak kung naalang kay charger.
0: Correct.
1: Muna anak, master. So, kadiyot lang, master. Kay ang oras na to, master, sa atong pagpanag-uban.
0: Alas sa 5:23.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangostina at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
4: Santon Plus Gold User. Atong paminawon.
5: Katukoy ko ang pasalamat sa Santon Plus Gold. Kaya tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya. Dugo na ko. Nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutbal na sa bakong menstruation.
4: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop nimo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako diay si Jimmy Torres. Sa 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol, ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: mapalit sa mga butika.
10: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
4: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa at Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
14: Sister Pain.
15: Ko si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
17: Boss, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
18: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
17: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
18: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
19: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: nang hagad pa sa media, nang bahad. Uy, kuyawa ko na ni Michael Recap.
1: Ha? Nanipa siguro, nanipa.
0: Nanipa pa
1: nila.
0: Nanipa na.
1: Nanipa na.
0: De, akong girambol. Gay, nanipa din.
1: Nanipa
0: ang
1: midya, kisa ka midya, ano?
0: Saan ka ni Michael Recapo, may?
1: Oh, Michael!
2: XFM Mindanao Reports. Magatubang o bugat nga kaso ang usa ka 48 anyos nga lalaki nga giilang street level individual human kininarakpan sa pagipigayong anti-illegal drug bypass operation sa mga awtoridad sa Porok Size, Barangay Kasisang, Malaybalay City, Domingo sa Kadlawon, September 6, 2026. Giilang suspect nga si Ginhis Minyo, walay trabaho, residente sa Porok 3, Barangay 1 ning siyudad sa Malaybalay. Apan gawa sa kasong may kalabutan sa illegal nga druga, nagpakita usab og pagka-arrogante og nanipa pa sa media ang suspect atol sa gipigayong body search sa arresting officer o gipalo ang cellphone ini samtang nag-record sa maong operasyon. Wala pa na pagbaw. Nagbahad pa ang suspect sa maong media. Nakuha gikan sa suspect ang usa ka pakete sa gitukohang Cebu. Isip bypass item. Dugang nakuha ang pito ka pakete sa gitukohang Cebu. Usa ka libong nga bypass money. Pitaka o usa ka unit sa sakyanan. Ang nakumpiska nga druga. Mutimbang o 15.148 gramos. Nga dunay standard drug price nga 103,000 kapisos. Sa karon ang suspect ting kagol na sa Malaybalay City Police o paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka sa kurte batok ni ini. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yesto Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carrato Recabo, XFM News.
0: Daghang salamat, Michael Recabo! Ama, nari na sa kwamin, motorista nga nagpagukod sa kapulisan, sikop, ama, cherish, lighid, XFM, Jensan!
2: XFM Mindanao Reports.
3: Gikustudiya karon sa Police Station 1 ang usa ka 25 anyos nga motorista human kingong misupak sa mga pulis nga misikop kaniya alas 9 pasado sa gabi sa Quirino Avenue Corner Camia Street Barangay Dadyangas North General Santos City. Sumala sa mobile patrol unit na matiktan nila nga ang motorsiklo nga gimanhuan sa alias Jason, residente sa Prok 4 Barangay Katanggawan tungod sa saba nga tambutso. Giflag down dayon siya og giissue og citation ticket tungod sa maong paglapas. Apan imbis nga dawaton ang citation, giingong midagan pala yung motorista og gikuk sa mga pulis. Na-corner siya sa Kadulasan Street, Barangay Dadyangas East o gidala sa Police Station 1. Sa pagkakaroon, gipaabot nga pasakaan siya og kaso tungod sa resistance and disobedience to a person in authority. Mga katropa, natural remedy para sa panakit sa lawas o uban pang kondisyon sama sa muscle pain, joint pain o uban pang minor ache, mag Santon Herbal Oil na. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
2: XFM Mindanao Reports.
0: Aba, alas 5:35 na mga katropa. Ani atas bigas bahin no nga pulis nagpabuto. Aba, pulis nagpabuto og arma sulod sa party zone sa Pulomolok Festival. Sikop. XFM Jensan Philip Oligario.
2: XFM Mindanao Reports.
4: Balhog sa selda sa Pulomolok Municipal Police Station ang usa ka patrol van human nga nagpabuto og arma sulod sa Flomlok Festival Party Zone Public Terminal sa Pulomolok South Cotabato alas 2:55 sa buntag ni nakalabayng adlaw. Ang nasampit ka patrolman ang kasamtangan nakadestino sa Regional Mobile Force Battalion 12 og nagpuyo sa Purok 3 Malugong Tipuli South Cotabato. Sumala pa nga nag-inom sa mong lugar ang pulis kauban ang iyang mga amigo og pipila ka minuto ang milabay gibiyaan sa naiskutan ng iyang mga kauban og misuway og agi sa likod nga bahin sa nasampit ka stall. Samtang pagawa sa naiskutang lugar, gitabangan kini sa mga trabahante sa maong stall apan na mugusmatod pa na hiskutan nga dili na siya tabangan og midiretso sa wala nga bahin sa maong stall. Samtang ginatanggalan og bala sa nasampit ka pulis ang iyang armas, aksidente matud pa kining mibuto nga miigo sa salog hinungdan nga naalarma ang mga pulis kana sa maong lugar. Gilayon man usab nga miresponde ang mga sakop sa South Cotabato Provincial Mobile Force Company o gisikop ang nahiskutang pulis. Nakuha sa posisyon sa dinakpan ang 9mm nga pistola nga dunay magazine og 13 kabuhing bala. Sa kasabtangan, padayon ng investigasyon sa panghitabo samtang ginaandam sa Pulomolok Municipal Police Station ang tukmang kaso batok sa niskutan pulis samtang nakakustudiya kini sa selda sa Pulomolok MPS. Mga katropa, gikapoy na baka sa mga skincare nga perti kamahal o gawa na effect sa imo. Dali na ta sa sabon, ganun ay hatod nga

0: Glowing og malartista nga skin, Maclear Skin Herbal Soap na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: Alas 5.36 na high value drug personality sikop sa bypass operation sa Barubo. 6,664 nga siyabo na recover. Ale Vicente.
2: Atom ta. Si Ali Vicente, Siabo, pagyod sa Siabo. Oh, murag si Ralph din eh.
3: XFM Mindanao Reports.
4: Usa ka 31 anyos nga giila sa kapulisan nga high value drug personality ang nadakpan sa bypass operation sa Barubo Municipal Police Station Drug Enforcement Unit dito sa Proxise Baybaydos, Barangay Dapdap, Barubo, Surigao del Sur, alas 11:30 sa miaging gabi. Narecover gikan sa operasyon ang tulo ka hit cell sa shi nga adunay gituho ang shabu nga may total estimated weight nga 0.98 gramos og standard drug price nga 664 pesos. Gihimo ang inventory og dokumentasyon sa mga ebidensya at tubangan sa gikinahanglang mga saksi subay sa Section 21 sa Republic Act 9165. Gipahibalo sab ang dadakpan sa iyang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine og Anti-Torture Act. Gikustodiya karon sa Barubo Municipal Police Station ang sospek alang sa hustong disposisyon og pagsangat sa kaso tungod sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Alas 5.38 na mga katropa, El Niño posibleng makaresulta sa kulang sa tubig o makaapekto sa agrikultura. Ago sa Agusan del Sur, aniana si Ray Alenton.
3: XFM Mindanao Reports.
5: Nagkadako ang kabalaka sa posibleng epekto sa nagdevelop nga 2026 to 2027 El Nino sa Agusan del Sur, ilabi na sa supply sa tubig sa agrikultura, panglawas ug panginabuhi sa mga residente. Ilaong man ang ubos nga normal sa pag-ulan ug mas init nga temperatura nga mahimong hinungdan sa pagkunhod sa tubig sa mga sapa, suba, atabay ug uban pang tinubdan sa tubig sa probinsya. Posible nga maapektuhan ang mga mag-uma ilabi na kadtong nagsalig sa ulan alang sa ilang humay, mais ug uban pang mga pananom tungod sa dugay nga panahon sa pagkauga ug pagkakulang sa tubig.
6: Wala na gyud koy ingon nga ug sa basakan ra magay amo dire gyud kasagari unya kay gumikan lagi wa gyud tubig. Wa gyud namong basakaron kanang standby, wala gyud ingon wa na turtol, wala lang gyud namo tanduga kay gumikan dili magin may katurtol ug wala poy tubig. Wala lang gyud sa kay kini laging area po namo dire muuan lang og mga pila ka oras mo pundo deng tubig. Big unya og natay mga another crops nga itanom madaot ramangkod gihapon pod kay parang litan magmaesta or unsa mga kalbasa maagi ana og pila lang ka uwan madaot mga unya murag magdugang lang murag makagasto lang hinuunta.
5: Ang grabing kainit mahimong magpataas usab sa risgo sa heat-related illnesses ilabi na sa mga bata, senior citizens, mga nagtrabaho sa gawas ug mga tawo nga dugay nang adunay kondisyon sa panglawas. Gipakusog sa mga ahensya sa gobyerno ug mga local disaster response team ang ilang pagpangandam alang sa posibleng epekto sa El Nino. Ilakip ang pagpanalipod sa supply sa tubig, pagkaon, panglawas ug agrikultura. Gidasig ang mga residente sa Agusan del Sur nga magtipid sa tubig kayan ang sobra nga paggawas ilalom sa adlaw ug sundo na mga pahimangno sa lokal nga panggamhanan ug pag-asa. Ang sayo nga pagpangandam ug husto nga paggamit sa mga kahinguhaan importante aron maminusan ang posibleng epekto sa El Nino sa mga pamilya mag-uuma og komunidad sa tibuok Agusan del Sur. Mga katropa, apektado na baka sa daghang mga balatian karon nga nagapalibot sa atong kalibutan? Ayaw ka balaka, inumi ka na sa Santon Vitamin C aron ikaw karunaing protektado. Alang sa rekursang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: Yon, salamat Ray Alburo Alinton. Si mong katapusan ang report samtang sa Pikas Bayan, ipanawagan sa Benato ang mga parentihan ni Lolo, no, Lolo Santo o Crisanto Santo Tapaling Algabre. Nga ang iyang lubong karungkuan adlaw nga Lunes, pisa 14. No, pisa 14 diri gyapon sa may Panaga Public Cemetery, Barangay Kulusas sa Pakibato District, Davao City. So kato mga kaila diha mga kaparentihan, mga nakaila kang Lolo Santo, 91 anyos. Nagipanaw naman tao ni. So nakaubang pa nato siya ni atong clan reunion sa Mayo mga katropa. So ausbon ko ha. Karo gapit sa 14 ang lubong adlaw kana nga Lunes mga katropa dinhi sa may Panaga Public Cemetery Barangay Kulusas Pakibato District Davao City mga katropa. Samtang diri sa ta katropang master sa atong ang update sa gasolina.
7: Kala.
1: Master, kay importante ni nga mahibaluan sa ato mga motorista karon ang update sa gasolina. Ang karong ugmang adlaw, nakaabang na pud ni mga kaigsoonan.
7: Karong ugmang adlaw na dili na karon na.
1: Oh, Martes. Martes unya Lunes maron. Ato na sa mga
7: Kumudayon ning adlaw, ugma Martes yon.
1: Lunes maron. Mahuman ang hapon. Mugabi na pud ma Martes yon na.
7: Mawa. Sige, basta kayo. Karong ugmang adlaw na.
1: O karong ugmang adlaw. Mahibalo na to karon ugmang adlaw, may pito unya tong gabi.
7: Yes, kada.
1: Gilauman kini bad news man sa mga motorista. So gilauman magud nga musaka usab ang pag ang presyo sa produktong petrolyo. So god karong nga Martes, September 8, 2026, human kini sa padayon sa pagsaka sa presyo sa lana sa international market mga katropa. Kani base na sa kini sa pinakabag-o karon nga mga estimate lang siya nga posibleng moabot ngadto sa 5 pesos and 50 centavos kada litro ang saka sa diesel. Samtang hangtod sa 4.50 pesos 4 pesos ug 50 centavos kada litro sab sa gilauman nga mutaas sa gasolina. Apan estimated pa lamang kini mga katropa ang mahimo nga mausab pagyapon kini siya. So ang official usab nga price adjustment sa mga kumpanya sa lana gipaabot kini nga ipahibalo karong adlaw Lunes sa September 7 alang kini sa implementasyon sa sunod usab nga adlaw mga katropa. Gani ang pagtaas usab sa presyo nalambigit kini sa pag-usbaw sa ginatawag natong international oil prices tungod usab kini sa tensyon sa Middle East o sa impikto kini sa global oil supply sa trading market mga katropa. Busa gitambagan usab ang mga motorista o mga negosyante nga mag-andam sa posible usab nga dugang panggasto sa gasolina o diesel aron lamang nga samtang gahulat ba mga katropa sa official usab nga anunsyo sa final gitawag pump price adjustment niini. Mas maayo siguro nga gamito na to ang pulong nga gilauman o posibleng mutubo pa mga katropa ang presyo. Kay karong panahon na natay makita rin sa Davao City Master no, sa 72.85 ang pinakababa nga ko nakita sa kuan na sa ning unleaded pinakababa na siya. Unya madugangan pag 4 pesos gato sa 5 pesos matag litro ugma. Unya ang diesel mas mahal pa sa ato ang kuan, mas mahal pa sa ato ang gasolina ang diesel kay madugangan na po siya 5 pesos o 95 centavos ugma.
7: Oh, grabe taas gid
1: mo. Bong. Mas bai pag grabe no? Yung gasolina kini taas.
7: Das.
1: Pero kita
7: ali. Tawag ko again. Oh. Alang nga nagagubot pa dito sa Middle East.
1: Middle East. Yan. So, ada pa mo kay mo taas gid ugma. Abil taas mga katropa sa atong lakat sa panahon karong adlaw mga katropa.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Sa atong weather update karon mga kaigsoonan, diri sa atong pagpanag-uban. Ning adlaw mga katropa adlaw karon nga Lunes. So diri sa Davao region medyo madagumon nga kawanangan mga katropa atong masinatian karon. Atong kalangitan mga katropa ning adlaw. So adunay posibilidad usab sa medyo adunay pagtutaligsik o thunderstorm labi na mga katropa sa panahon sa hapon. Sa Metro Davao bigya paabot usab mga katropa sa pag-asa ang temperatura nga mukabat ngadto sa 33 degrees Celsius samtang ana usab sa palibot nini ang 26 degrees Celsius ang pinakaubos mga katropa nga temperatura. Sa Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur ug Davao Occidental mahimong magpasulabi mga katropa magkalahi usab ang kahimtang sa panahon. Kada lugar mga katropa busa gi-recommendar ang kanunay usab nga pag-monitor nini mga katropa sa mga update gikan sa pag-asa. Labi na mga katropa kung adunay kalit usab nga pag-ulan o pag-dudalugdog mga kaigsoonan. Para sa mga biyahidor, sayo sa buntag o musunod mga katropa sa trabaho, eskwilahan, maayo mag-andam o payong o raincoat mga katropa tungod usab sa posible nga kalit ang pag-ulan sa pipila usab ka mga dapit sa tibuok ka adlaw mga katropa. So sumabot sa mga adlaw, magapadayon gyapon mga katropa ang kahimtang nga adunay kombinasyon sa adlaw, panganod mga katropa o posibilidad sa tawag thunderstorm sa Davao area mga kaigsuunan. So ang atong adlaw misubang naman mga tropa karong panahon na. So ibase na kanito matagal lugar mga tropa ganun ay pagsubang pero bisan pa man og nisubang ng adlaw nakita gyapon nato mga tropa ang
7: dang pahak misinaw.
1: Dili dagko mga tropa. Dagko mga di makita ang adlaw.
7: Kani.
1: Ato na palibot karon sa Davao region mga katropa.
7: Kana.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Mauna mga katropa. Mauna ang atong lakad sa panahon.
7: So, wala kita yung isang tuong oras mga katropa.
1: Masunod ka rin taon-taon si katropang Larsan yun.
7: Sige.
1: Si ang programa mga katropa. Uy, kadiyot lang. Wala-wala itong kwa doon. Wala-wala itong unsana itong kwa na putol-putol. No?
7: Murago ka pag-igugman niya kaya po. Wala-wala. Murago na
1: rin. Putol-putol ang atuang tawag na ito.
7: Unsa man ka ng live streaming. Live streaming.
1: Putol-putol ay maray. Kapila na mag-usap-usap si katropang Gabs. Diha, mga katropa.
7: Magane.
1: Relive.
7: Yes.
1: Mauna si Randy Arciaga Santisa na o si Nilsson nga Salvi.
7: Nalay sila di hapon din. Galaw-gawa ko na nila.
1: Una si Delia to Delia Tortuga. Kaya ka Delia Tortuga.
7: Kaya ko magulan na nila bong.
1: Nahan sila di pabili lang di hapon. Sige, Master.
7: Sige, wala tayo oras. Kaninyong ubos kay Galas Kanginan. Huwag manapodong-dugdug ta. Basta din sa programang Exciting Pilipinas.
1: Yes, maging kayong Master mag-atropa. Huwag manapodong-dugdug ta. Kung galing napatay kinabuhi. Mata ka balas ng life. Uy, si Luther, hindi liyo
7: nagtanaw! Ha? Pa-shoutout ko! Okay, shoutout
1: si Luther.
7: Na. Inang Ter, saman, magmapa pa kagalas nun siya sa gabi, Ter?
1: Naaya.
7: Kay kukuhihan mo na kayo.
1: Nas panabo. Panabo naman siya na-assign
7: ka
1: ron.
7: Butan kayo na mataan na, butan kayo?
1: Butan eh. Kay kuwani ka na may tawag na to, inatay. Si Carlo Manubago, bro. Good morning, bro. Bro Jet, good morning, brother. Dari karon sa staff kini ni Kuan ni board member Aala. Yan, good morning yan yung tanan mga katropa. Martay kong oras panahon mga katropa. Musunod ng express balita sa buntag mga kaiksunan. Kauban si katropang Larsan yol. O siyempre mga kaiksunan. Ato pang kauban rin si Master Control sa XFM 99.1 Mati City. Si katropang Akin sa Tasyo. O yung si katropang Pikong mga katropa. O siyempre nabagat sa Master Control si katropang Gabalas. O si katropang Ralph. Nga taga-danaw.
7: Aba, si Boy Partek. Kaliyo na.
1: Mauni, hinungdan nga nun abot bigmang inasal kagapong adlaw. Dito, salamat ni Ma'am Mili Rilampagos kagapong.
7: Hoy, Ma'am Mills!
1: Nangimbita. Nangimbita siya. Humana mo rin sa trabaho niyo. Ano ito sa kuwan? Ito sa katong dakok and jalebi. So, sa ingo man si Ralph. Oh, guwapo, gisigur, ma'am. Siya inasal, ma'am. Nagto siya komedya, gitinood man ni Mamila. Mili. Mamili pa imo.
7: Kita may ugma ni Mamili, oh. Nag-story na namin. Nanawag si Skwa kabi. Ano siya magkita may, oh.
1: Nanagin mo kita-kita.
7: Oh, ana, bong. Naman tayong mga kuwan, bong. Dito, nga. Alam mo na siya. Sige, kay kabalaka mo mga tropa. O ka, sige bong, ha?
1: Nagkasalamat mga tropa. Alam si Usap Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Bong Umaki Algabre. Nagkasalamat. Exciting Pilipinas!

0: dugdugong ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix good. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
4: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ang sakit og balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Visionex, daghan na ang natabangan.
6: sukad ng anak ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Noto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
8: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
0: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo nako kamong gida-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ninahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan ninyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban ta sa pag-uswan.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Musika, musika, balita, balita, serbisyo, serbisyo, XFM, katropa mo.
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, XFM.

0: exciting.
1: Good morning. Oras ka tropa sa XFM Alasais 2.
2: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan.
3: Headlines.

0: अस्पताल और बना बसे थे जुबिली फाउंडेशन तुम्हारा मदद पास मांग प्रोग्राम अंग मास मापा डोल अंग और महिमोंग मास एक्सेसिबल अंग सर्विस उम पगलवास इंगा तो समांग पीडब्ल्यूडी लेबे ना साइला मांग पीहो न्या पंगिन हंगलान लाके समांग ए सर्विस उस ओगांग फिजिकल थेरेपी आलस ए पर्सन डिप्राइब और पर्सन विद डिसेबिलिटी पर्सन विद सेरेब्रल पाल्सी ngi pengeluhan semanga profesional nya manga terapis gikan sedabau Jubilee Foundation aroma tabang mo makatabang sa ilang pagliok o physical nga abilidad misal mo usab sa maong kaliukan ang Person with Disability Affairs Office kon PIDAW nga girepresentahan ni OIC PIDAW Lister Jan Bulfango gipakita sa maong inisiyatiba ang padayon magpaningkamot sa lokal nga pagamhanan sa Dakbayan sa Panabo og sa mga partner nga organisasyon nga masiguro ang inklusibo og accessible ang serbisyo sa pangawas alang sa mga PWD sa Dakbayan. Alas 6:08 na ngatong oras, mga katropa dugang pandidalye sa balitang lokal. Yes to Health Wellness Mini Caravan mabungahong gilusad sa Davao City. Mga misalmot nagpadayag og tumang pasalamat. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report. Mabungahon ang nahimong tibuok kapahigayunan sa Yes to Health Wellness Mini Caravan sa Purok Bliss, Barangay Bagua Playa, Davao City ni Milabayng Adlaw. Human nga daghan ang nakabenepisyo sa nagkadaiyang serbisyong panglawas nga libreng gidalit sa Yes to Health Incorporated ngadto sa mga misalmot. Uban sa XFM Davao team, gipangunahan ni Naturopathic Medicine Doctor Dr. CJ Nedruda ang health lecture, libreng check-up, consultation ug uban pa. Dungan kana sa libreng patilaw sa Zanton Gold Coffee Mix. Niini nga kalihok sa Yes to Health, nagpadayag sa ilang tumang pasalamat ang mga nakabenepisyo tungod sa maong kahigayunan nga gawa sa mga papremyo nga nadawat, gihatagan sab sila og kahibalo, labot sa insaktong pag-atiban sa lawas, uban ang discount sa mga produkto sa Yes to Health.
2: Rumilita Bakaros, kuan man ko kay, testing naman ko ana, sa Ton Plus Coffee Mix, ganan man ko man, lamin na akong tulog ana, importante dyan sir, kay para po sa amua, kuan may maayo, may ana.
3: Mario Dandoy. Okay kaya sir, kaya na nga, okay kaya, takong katawang. Salamat.
4: Ako si Romeo Amado. Maayo. Ayo kayo makatabang sa mga pobre, mga nagpuyo ko diri sa Bagua Playa Bliss. Salamat ko sa Yes to Health.
5: Nora Bunsupan, salamat sa inyo ha outreach program regarding sa health na nakatabang yun diri sa amo ang lugar. Inaot na mo, balik mo puhon, labi na sa uban pang area na gusto po mo makita dito.
6: Ang saan pinaka-best na service mo ha na available mo?
5: Kani ang kuan, kani inyo hang gipanghatag nga awareness sa mo dili lang sa regarding sa medical, inyo hang gipasabot sa mo o sa best care na imuuna mo para malikay mi sa mga sakit-sakit unya through herbal nga process. Ako labi na ako permintid ko nagakuan sa medical no kanang puro tambal nga mahal ba kayo kini siya affordable yun siya kaayo para sa low level income na pareha sa mua.
1: Nahimong posible ang aktibidad tungod sab sa pagkigtambayayong og suporta ni Bagua Playa Barangay Kapitan Marlon Campos. Nasayraan nga ang maong aktibidad kabahin lamang sa mga inisiyatiba ni XFM Philippines ug Yes to Health Incorporated President and CEO Dr. Remilito Uy ug Vice President Olivine Uy agig pagpasiugda sa kaimportante sa pagmintinar sa maayong panglawas ug pagpasantop sa kamahinungdanon sa paggamit sa mga produktong gama sa Yes to Health alang niini. Mga katropa, aron siguradong mabatnan ang ligon nga immune system batok sa nagkadaiyang balatian, uban na sa pag-inom ang Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C ug ang Zanton Gold Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News. XFM Report.
0: Nagasalamat ka tropang Marvin Ibano sa detalye sa report. Oras mga katropa, alas 6:11 na sa buntag. Mga detalye karon sa balitang regional, mga katropa, hatod nato kini sa Zanton Gold Herbal Tea. Aron nga permente magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom dadlo adlaw Zanton Gold Herbal Tea. Ang naasoy nga tsa, mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. 48 anyos, gitabangan o kulata, tulok kakauban sa inom, aristado. Alang sa kumpleto detalye, katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
7: Nakaangkon og mga samad og bunog sa nagkadiyang parte sa iyang lawas ang usa ka alias Kaking, 48 anyos,

0: Insadaling gidala sa Bukidnon Provincial Hospital sa Marama, Bukidnon aron matambalan. Subay niini ang biktima og ang tulo ka mga suspek, duha ka lalaki ug usa ka babaye nagkuyo ginom sa usa ka diskuhan sa Purok 1, Barangay Pinilayan, Quezon. Isip kabahin sa pagsaulog sa ilang barangay fiesta pasado alas 3 sa kadlawon nitong Domingo, September 6, 2026. Tungod sa kahubog, nakahukom ang biktima nga mapauli na sa ilang balay sakay sa iyang baubao apan samtang nagbiyahe kingong gisundan kini sa iyang tulo ka kauban sa inom og didto na kinigit tabangan o bunal gamit ang mga pinutol nga kawayan. Narecover sa lugar ang duha ka piraso sa pinutol nga kawayan nga doon na pa'y mga lama sa dugo. Nadakpan usab sa barangay Tanod ang tulo ka mga suspek o giturn over sa kapulisan. Samtang padayon ang investigasyon sa Quezon PNP aron masairan ang lawom nga motibo sa mong krimen. Din posibleng magatubang ang tulo ka mga suspek sa kasong frustrated murder. Mga katropa, para dili ma-stress o dali kapuyon, mag-premium D3 soft gel capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3, usa ka important nutrient alang sa overall health, mahatag kini o kalikon sa mga kaunuran o kahimsog sa kabukugan. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako, Sanilo Tabios, XFM News!
1: XFM Report!
2: Nagasalamat ka, tropang Hanilo Tabios, sa detalye sa report. Samtang adunay 51 anyos nga si ka-driver patay, human gipusil sa retiradong sundalo. Atong sayro ng kompleto detalye, nanukad gikan sa XFM Jensan, katropang Chris Ligaspe.
1: XFM Report.
3: Nagpabilin sa sulod sa prisuan ang nakpang sospek sa pagpamusil patay sa usa ka sika driver nga giilang si Rogelio Garde, 51 anyos nga taga Barangay City Heights ning Dakbayan, General Santos, nakalabayng adlaw sayo sa Kabuntagon. Samtang giilang nga suspek sa krimen mao si alias Pablito, 67 anyos gikaingong usa ka retired army nga taga Andrade Subdivision, Barangay City Heights ning Ciudad General Santos. Sa investigasyon, gikabutyag ni Police Lieutenant Ferdinand Sahagon, Deputy Station Commander sa Police Station 4, nasuta nga ayhan itabo ang pagpamusil, nagbaton og dili pagsinamtanay tali sa biktima og sa suspek nga misangko sa pagpamusil. Matud pa, dungan nga nag-inom gawas sa usa ka tindahan ang grupo sa biktima og ang suspek. Pipila ka minutos ang nakalabay ni duol sa grupo sa biktima ang suspitsado apan nireklamo ang biktima gumikan sa halang nga sinultihan sa suspek. Giuwang pa sa trabahante sa tindahan ang suspitsado dayon gipalingkod sa iyang lamesa apan subling giduol sa suspitsado ang biktima kung asa dito na naglalis ang mga naisutan nga gisundan sa pagpamusil sa suspek ang biktima. Gidala pa sa ospital si Rogelio apan human sa pipila ka oras gideklarang patay. Tungod sa mga witness og CCTV footage sa baong lugar, nasayran ang suspek og gileyong gisikop kung diin na recover ang pusil nga gigamit dayon giturn over sa kabanay niini. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang gihimong investigasyon sa kapulisan bahin sa insidente og padayon pa ang ilang pagpangalap og ebidensya patok sa suspek. Dipinsay karunay ang imong lawas pag tumaro Santone Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat katropang Chris Ligaspi sa detalye sa report. Kanhi iski chairman adunay kasong korupsyon gipadakop sa korte. Atong sayron ang kompleto detalye katropang Junji Librias.
1: XFM Report.
4: Nasikop sa Buena Vista Municipal Police Station ang usa ka kanhi sangguniang kabataan, iski chairperson sa lungsod sa Buena Vista, Agusan del Norte, ning nakalabay nga adlaw wa bulan sa Setyembre tuig 2026. Kini humaan na gimando sa korte nga sikupon ang kanhi iski chairperson nga si Alias Mi og nagpuyo sa Barangay Manapa, Buena Vista, Agusan del Norte. Matud pa ni Police Colonel Ruel M. Kagapi, ang Provincial Director sa Agusan del Norte Police Provincial Office, nga gipusasan si Alias Mi basi sa orden di aresto nga gipagula sa Regional Trial Court sa 10th Judicial Region Branch 33, Butuan City. Si Alias Mi nagatubang og kasong Anti-Graft Corrupt Practices Act sa Republic Act 3019. Ang korte nagrekomenda og 90,000 kapisos alang sa iyahang temporaryong kagawasan. Sigun ni Kagapi nga ang akusado gipahibalusab sa iyahaga katungod nga sa karon ana-ana nakakustodiya sa kapulisan sa Buena Vista Impes. Mga katropa, aron ligon kanunay ang atong panglawas nga mahilayo sa nagkadaiyang balatian, mag Santone Plus Gold o Santone Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Junje Lebrias, XFM News.
1: XFM Report.
2: Salamat ka tropang Junji Librias sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita Nasyonal.
2: Oras mga katropa, alas 17 na sa Buntag. O karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal nga hatod ganato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, patong-patong balatian, tundog ikina pinaagi sa adlaw-adlaw ng pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Papalit na sa mga parmasang butika nationwide. Atong siren, katropa, ang mga balita na nukad gikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal. Headlines. Express Balita. Weather Update.
5: Mga katropa, patuloy po na nakaaapekto ang habagat sa Luzon at Visayas at dahil po dito inaasahan ang paminsan-minsang pag-ulan sa Zambales, Bataan, Batangas at Occidental Mindoro na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguhon ng lupa kapag malakas ang ulan. Maulap naman na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Antique at iba pang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan at panakanak ang pag-ulan o pagkulog at pagkidlat ang posible sa iba pang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa Mindanao, maaari ring makaranas ng isolated rain showers at thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Samantala, nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Crovan. Dating tinatawag na pilandok na huling namataan, 1,155 kilometers silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay po nitong lakas ng hanging 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na hanggang 80 kilometers per hour habang kumikilos pa hilaga silangan sa bilis na 10 kilometers per hour.
1: Express Balita! Express Balita.
5: Umabot na po sa 43 ang naiulat na nasawi matapos hagupitin ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Pilandok ang ilang bahagi ng bansa. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, karamihan sa mga nasawi ay dahil sa pagguho ng lupa at pagkalunod, habang mayroon ding namatay dahil sa kuryente at pagbagsak ng puno. Pinakamarami ang nasawi sa Benguet na may 15, habang may 6 sa Rizal, 4 sa Batangas at 3 naman sa Pangasinan, Zambales at Caloocan. 20 naman ang naiulat na sugatan at 5 ang nawawala. Apektado ng sama ng panahon ang tinatayang 2.9 million na pamilya o mahigit 10.2 million na individual sa ilang rehiyon sa Luzon, Visayas at Metro Manila. Mahigit 62,000 katao naman mula sa halos 18,300 na pamilya ang kasalukuyang nanunuluyan sa 814 evacuation centers. Samantala, 3,882 na bahay naman ang bahagyang nasira at 585 ang tuluyang nawasa.
1: Express Balita! Express Balita!
5: Naniniwala ang Malacanang na magagawa pa rin ng Office of the President OP ang mga pangunahing tungkulin nito kahit 64% ang iminungkahing bawas sa pondo nito para sa 2027. Humihingi ang OP ng 10.15 billion pesos para sa susunod na taon mula sa 28.3 billion pesos na budget ngayong 2026. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, dahil ito sa pagbabawas ng mga unit na tanggap o nang tanggapan at pagtatapos ng mga gastusin para sa pag-host ng ASEAN Summit ngayong taon. Sapat umano ang pondo para sa mga pangunahing gawain ng Pangulo kabilang ang mga pulong ng gabinete, konsultasyon sa mga polisiya at koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno. Bahagi rin ng pondo ang pagtugon sa mga emergency, pagtulong sa mga nangangailangan, pagsubaybay sa mga programang pang-ekonomiya at pangangalaga sa pambansang interes. Iginit ni Recto na walang espesyal na pabor na hinihingi ang Office of the President sa pagbuo ng panukalang pondo. Matatandaan na inaprubahan ng House Committee on Appropriations ang panukalang 10.15 billion pesos budget noong September 1.
1: Express Balita! Express Balita!
2: Oras mga katropa, alas 21 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international. Nga hatod nato sa Vision Express of Gel Capsule. Katropa, para makita og maabot ato mga ambisyon, dapat tin abrimid ato ang vision. Inamdado adlaw og Vision Express of Gel Capsule. Patay ang duha ka mga piloto human nag-crash ang usa ka F-4 Phantom fighter jet. Ato sa usa ka air show sa Tanagra Air Base sa Athens, Greece. Niya tumilabay nga adlaw. Nagsa ang fighter jet pipila lamang kami tros gikan sa mga nananaw sa maong air show. giba naman ang milibuan kay mga tao ang mitambong sa kalihukan. Apat nulap matod pa'y natala nga laing nasamdan sa maong insidente. Matod pa sa mga opisyal sa Greek Air Force. Nakitaan ang mga lawas sa duha ka mga piloto sa palibot sa Tanagra Air Force Base, 60 kilometers north of Athens. Nikapit usab og 11 ka mga water dropping aircraft og 85 ka mga bombero aron mapalong dayon ang sunog human sa paghagsa sa eroplano. Samtang gikansila dayon ang mga sa mga organizer ang pipila ka mga kalihukan nga gikatakda unta sa mosunod nga mga semana tungod sa maong insidente. Oras mga katropa, alas 6:22 na sa buntag.
1: Balitang Sports. Balitang Sports. Balitang Sports. Balitang Sports.
2: Detalye karon sa Balitang Sports mga katropa, hatag nato kini sa Turbo. Ang Turbo dili lang siya pang kama kundi dili pang sports pa. Aron nga mas muli ko ng tuhod, makasugakon bisag magluhod. Mag-Turbo Millenancer matagdulog. Ang Turbo katropa mapalit na sa mga parmasyag butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Balitang Sports. Balitang Sports.
2: Human sa iyang kapildihan batok sa close friend nga si American tennis star nga si Eva Jovic sa third round sa 2026 US Open. Ipadayag ni Filipino tennis ace Alex Ayala. Ang iyang sunod nga kompetisyon matod pa mao ang Singapore Tennis Open. Usa ka WTA 500 tournament nga sugdan sa September 21. Napili si Ayala kang Jovic sa usa ka kolbahinam nga tulo ka mga sets nga dunay score nga 7-5, 3-6 og 7-5 sa Arthur Ashe Stadium sa New York. Ilungtad og kapin tulo ka mga oras ang ilahang nga parangsangka. Din si Jovic nakapahimunos sa crucial points aron masil ang kadaugan. Bisan pa sa kapilihan, nahimo gihapon kini nga makasasayanong kampanya alang sa kang Ayala tungod kay unang higayon niyang nakaabot sa third round sa US Open sa maong torneo. Si Ayala mao ang number 17 seed samtang si Jovic ang number 14 seed. Tayang sunod nga assignment, apil si Ayala sa main draw sa Singapore Tennis Open 2026. Nga ning upgrade nga to sa WTA 500 level o gipagayon batot pagikan September 21 nga to na sa 27. Human sa Singapore Open, mutunob usab si Ayala sa Erchi Nagoya Asian Games sa Japan. Din iyang representahan ang Pilipinas. Di pa matundaan sa Philippine Tennis Association ang iyang partisipasyon sa maong continental competition. Kilauman nga mahimong busy ang schedule ni Ayala karong bulan sa Setyembre. Apan gipili gihapon niya ang pagrepresentar sa nasod sa Asian Games. Samtang sa 2023 Hangzhou Asian Games, nakakuha siya og duha ka mga bronze medals sa women's singles og mixed doubles. O karon nagtinguha nga mas mulabaw pa ang iyang nahimo alang sa Pilipinas.
1: Balitang Sports. Balitang Sports.
2: Oras mga katropa, alas 6:25 na sa buntag.
1: Showbiz. Showbiz balita.
2: Detalye karon sa balitang showbiz mga katropa, hatog nato kini sa Clear Skin Beauty Soap sa mga misis, sa mga palangga. Ay nako tanawas palangga hamis sa kaayo. Kay naganusnos katropa mga maring og Clear Skin Beauty Soap. Usa ka sabon nga herbal, mapalit na sa mga parmasyag butika nga dol mismo sa inyo mga lugar. Pakita lang ang tatak, yes to health. Sa headline, si Lia Salonga katropa gipasidunggan sa Hollywood Walk of Fame. Murag karo po ko kadangog aning nga pasidungog kay kauban kay Hall of Fame. Nya kini kay Walk of Fame. Anyway, ito rin siron, pinaagis ito ang showbiz correspondent, Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita! Good morning! Good morning!
6: Yes, sa kamayong adlaw nga Lunes, mga maring! Ay naku mga maring, mainit-init nga balita today. Gipaambit sa singer nga si Lia Salonga ang iyang pagkadawat og Star Hollywood Walk of Fame. Tungod ni ini si Lea ang pinakaunang Pinay nga nakadawat sa maong dungog. Maman maapil si Lia Salonga sa 2026 Class of Honors gipahigayon ang unveiling ceremony sa 6225 Hollywood Boulevard. Og siya nakaroon ang ika 2,855 ka mga recipient. Daghan fans ang mitambong sa maong ceremonies mga maring lakip si Ming Na Win, Brandy, Darren, Chris og HER. Siya mga pangalan ng mga kabawa oy. Matagpanin sa longga mga maring dili gihapon siya katuong nga aduna na siya ay kaugalingong star. Gipasalamatan sab niya ang tanang mga fans o mga Pinoy sa tibuok kalibutan tungod sa ilang suporta o pagsalig sa iyahang talento. Ay, wala ko'y duda mga maring. Grabe ko'y katalentado dyan si Miss Lia Salonga ay. Kapadyo ko ni Miss Lia Salonga ay. O mata mga maring, ito ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Indo Erika Daligwapa Dalimista sa apan ayaw ko piyan sa basig mapuhol maako na ka. Salamat ka ay, bye-bye!
2: Daga salamat Maring Inday Erika sa detalye sa report. Moraga Lunes pa lang niya, moraga bigat la na kay si Maring Erika og tingog ay. Oras mga katropa alas 6:28 na sa buntag. Og mo kanto naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Lunes, September 7, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Dakuntabang kini katropa mga pare aron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga panglawas. Sa ngalan ito ang sparring partner sa technical side, katropang Gabalas. Ato ang station manager, katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines, katropang Edwin Garing. Ay kamaghawa, musunod na ang Bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Hanyol. O gini ang Express. Balita sa buntag.
1: Express. Balita sa buntag. Express. Balita sa buntag.
7: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
8: Kumaminaw ka sa X.
9: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa na dyan kabuok bulan.
8: Kung maminaw ka sa X.
9: Sukad na minaw eh sa X. Dato na mi. Ang sudan, duha na kabuok bulan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold,
5: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin, usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro o tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom o kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna na'y problema o hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom o Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
8: Xanthone Plus Coffee Mix User.
9: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Xanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa.
6: palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsantun Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay be.
11: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
10: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
12: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund!
14: Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
15: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayong nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo, diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pagkuswan.
16: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
17: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o block at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
16: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
18: Zaton Plus Coffee Mix.
19: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
18: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
16: Vision X Plus. User, atong paminawon.
20: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
16: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
18: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
21: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
18: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
22: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
23: Turbo Supplement for Men.
24: Oh, yes.
0: Herbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Herbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santon Plus Herbal Soap.
23: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
24: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say Yes to Health, Yes to Life.
25: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

Good morning, friends. Sige lang kumustog. Maing bunta, garin yung tanan. Mga katropa, welcome! Bullseye! Welcome! Welcome, mga higala, sa itong bagbarang kumanuman sa tulumanong Bullseye! Bullseye! Bullseye! Adlaw karon mga igsoon, nga Lunes, pizza 6 ta, mga higala. Tama ba? Pizza 6 ba karon mga katropa? Oh, pizza 6 ta, mga higala. 7? 7? Yapon nito sa isday, no? Bullseye! Bullseye! Pizza 7 ta, mga katropas, bulan sa... kini may galang September 2026. Sangan may galas kinatibuk ang puwer

0: Ito, mga kaigsuna, di may gala sa terminal, yas palengke, mga tindahan, mga stalls may gala. Gasa ba mga point of convergence, gasa gatapok ang mga tao karon? Nagpalagubusa, may gala sila ng tagsa-tagsa ka mga radyo. Namino, may gala address 107.1 XFM Tagum. Good morning, kaninyo ang tanan.
1: Good morning, boys and girls.
0: Maing buntag po. No? Good morning, sab ni mo diya, Mr. President. Kumusta man, Mr. President, ha?
1: Good morning, boys and girls.
0: Sige naman ka, good morning.
2: Hawa! Oh,
0: sagoy na kaayos morning good. Alas 5:58 na may galang tag na sa itong pagpanagubanuban. 2 minutos na lamang alas 7 na. Marangkada na po mga higala. Uy, Lunes. Oh, tirada ta may gala kay sugod na sa simana. O niya, may nalaman taon makatigom-tigom. Pinakapait nito kining trabaho may galang gitawag na itong hand to mouth. Kanabang ang income na ito karong adlawa. No, kinahanglan gito mo trabaho karong adlawa. Kaya wate malungagun yung gabi eh. No? Ano bang inadlaw ba? Inadlaw. Kinahanglan kita may galang manarbaho rong buntag. Gumikan kay pagka may nalang intawon may gala makasie. Or makabali ba? No? Pagka unyang gabi may gala napay malungag. May nalang isa wa mo kay klase po ubang mga bata ron. Gumikan ni ini gitawag nilag mental health break. No, why klase sa mga bata. Karong mga panahuna. Uba nagihapon, no, labi na sa kolehiyo. Huwag ang tuwi klase, pero pagbalik ninyo Lunes, mag-exam. So, mora niya po istorya ha. Kinanglang niya po ka magtuon, kaya magpa-lipat-lipat ka. Awa, joke ka. Sayang kayo mo mga igala mong tuition. No? Bitaw, kayo mahal ba yung tuition mga igala? O niya, mabagsak ra ka. Sugayo. No? Kinanglang niyo ka mga igala nga mo, kung ang kamas po ka tamas ginawa, no, basta miskwila ka. May buntag po sa itong mga katropa. Itong mga kasundaluhan o yung marusap may gala sa atong kapulisan. Congratulations di ay sa 2nd Fire Artillery Battalion kagapong adlawa sa malampuson mga higalang ining bloodletting activity mga kaigsuunan. Nataghapon, no? Di may gala sumay Robinsons. Agpatilaw ta mga higala o lamian nga Santon Gold Coffee Mix. No? Congratulations sa mga nakadonate og dugo. Murag first time ni Katropang Gab. Sige, bate ni mo, Gab. Ha naman to, naligo pa? Oh. Kay, interesado mag kay siya mo donate. Ako mo donate kagahapon kay akong tulog, murag upat lang kauras. Na di man na pwede. Malipong magug ka, or ang isang tendency, anak magud, pag wakay tulog, niya mo donate kag dugo, hinay ang agas. So kung hinay ang agas, duhaon ang samad.
2: Pinawa!
0: Ha? Hinay ang agas, duha ka gripo, buhaton. Bibita kay. Basta hinay ang agas mga igala. Basta wa kay tulog mo na isa sa mga tendency mo. Ani mong dugo, dugay mo. Oh, ma kuan ka ma. Samdan kag daghan. Kay basin og unang dunggab dres pikas di mga igala mo agas pikas na pod. Ya mayra bag gamay ng dagom mga katropa nga sakto-sakto sa gyud. Mga kaigsuonan, no? Hinay congratulations sa mga naka ka-donate mga igala. Importante kay na bay na mga blood donation, appeal gyud mo ana. Okay. Every now and then ay mga kaigsoon na nato nang ginahanglan ana. Nya himuon magud ang replacement no kay kanang naas blood bank magamit man na, no, magamit na siya sa uban niya. Kinala siya i-replenish okay, para naagi pundo. No? Blood bank. Para nay bangko may galang away interest kay blood bank man. Bitaw. To mga kaigsuunan diha mayo pagbanik kay sikay ninyo sa mga katropa nato mga kapulisan, kasundaluhan, ang atong mga traffic enforcers na askadalanan, mga street sweepers na to, ang atong may gala mga driver, itong mga buutang mga driver, mga kaigsuunan, kumusta man yung taon mo diya sa inyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan karon? Okay pa ba? Ato ang mga, sumay, mga tirada na to diya ron? Oh, amping lang yung kanunres, magmaneho ha? Oh, ang mga driver, labi na ka itong mga dagkong mga truck ang dala mga kaigsuunan, always ano check before mga igala mo largada. Okay, para di ka maka ikaw mismo safety ka unya di sa ka mga igala maka hassle di as dalan. Ano si mo na pinaka importante sa nanon na una to. Niya sayo ra man no. kining blue baguettes sa mana blue baguettes. No mo na ato i-check no na sabi na sa ato mga sakyanan mga kaigsuunan kay maka kuan man ta. No makalangan man ta mga igala di sa kining dalan. Alas 7:02 na mag-igsoon.
3: Bullseye!
0: Maing buntag sa ato mga katropa na to diri sa Davao del Norte.

0: Norteg. Oh, sa may aga kining Island Garden City of Samal, Panabo. May buntag sa mga taga Panabo pagpanguna usab sa Mabtikong Mayor mga Igalas Panabo. Mayor Jory Lampagos. No? May buntag diha og sa mga staff kaubanan. No, diha mga Igalas sa City Government of Panabo. Padayon sa kalambuan, no? Aga Panabo mga Igalas dako na gyud pugkayo kausaban. May buntag niyo diha. Mayong pagbalik kay sige kanatong gumikan mga Igalas sa kining pagpanguna usab sa liderato ni Mayor Jory Lampagos. Good morning diha. At mga katropa usab diri sa island sa may kuan kining tawag nini. Santo Tomas. Maayong buntag diha sa mga taga Santo Tomas, diha may gala sa may Carmen. Good morning kaninyong tanan diri mga katropa sa area sa Braulio Duhali, sa Wata, sa wala kada sa Wata naman na din man sa Isidro ron. Nga bagay gala sa may Kapalong, Talaingod, Asuncion, Yucurilia. Mayong good morning ninyo tanan sa ato mga katropa diri sa Davao de Oro. Diri mga igala sa may Laak, Mawab, no, sa may Nabunturan, Mako. Diri mga igala sa may Montibista, Mungkayo. Diri mga igala sa may Nubataan, Compostela, Nubataan, og Maragusan. May good morning ninyong tanan diha sa mga katropa nato diri sa Mako, Mabini ug Pantukan. No, may pagpaminaw diha daghang mga tigpaminawan sa may gala diri sa may Mako area. Hala, good morning kaninyong tanan. Mayong buntag sa ato mga katropa usab mga silingan natong rehiyon, rehiyon kining probinsya. Di may gala sa may Davao Oriental. Mga kalumunan nato. Diri sa may galas Bukidnon. Diri mga igala sa may Agusan del Sur area. Davao City of course mga igala, salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong pagpamini kay sikay niya. Paliog ko og sa ato mga kaigsuunan diha nga wa pa mga igala maka-share sa tong FB live. Paliog ko share no sa tong Facebook live mga igala natay live ta mga igala sa XFM Tagum, no? XFM 107.1 Tagum FB page. Og live usab kita mga igala diri sa Katropang Arnel Cortez nga Facebook page og diri sa mga igala sa atong of course ang atong YouTube channel mga kaigsuunan. Good morning ninyong tanan. Mayong pagbalik kay Sikay, kumusta man mo? Asa man mo yung tao karon mga igala kung sabay mga tirada na to ron. Of course mga igala, daghatag isgutan no? Karong mga panahon na. Mayong buntag diyan ni Sir Abel Manlangit. Nag-chat na daan siya mga igala, nag-send og video. No? Salamat niya, no?
1: Good morning, boys.
0: Mayong buntag sab, Mr. President, kung sabay tirada na to ron.
1: I talk to my, where the...
0: Grabe, mahuman na lang nito iga, tok-tok lang kaya po. Sana naman siya. Sige, alas 7:05 na mga igala ang dagnas buntag. Usa-usahon na ni pasadahan na to ni mga igala ni mga magpatimbaya karon, no? May buntag diha. Si Sanggalaka, may buntag Edward Lara from Panabo.
2: Good morning.
0: Ismaila Sabiliano Asuncion. Good morning Bulls Eye Sir Arnel. Kuya Juan ko aning akong idol ang Aura murag doktor na sad. Uy. Kado niya. Ha? Huh? Nag kuan. Kabalo ka ngano nakapulo shirt ko karon. Wa pa ko kapalaba. Aw ko haunon pa akong labonon. Nada sa sintako, no? Dia ila Tio Imbik. Diri sa kuan. Domingo Village. Muna naka kuan sa karon. Kining stawa gani, kining pulo shirt. Sige, asama itong mga kamo ba? Bisag unsa na lang yung mabantayan yun ba? Bro Milan Olog, maing buntag. Lotsky Jampon, new image attorney, good morning. Ikaw John, saan na po yung nabantayan ni mo John? Kuya Toto Villanoy, Bagikan des Katalunan, Pequeño, good morning Kuya To.
2: Good morning.
0: Si Raul Manon, maayong buntag Dol. Bullseye, maing buntag San, salamat.
2: Good morning.
0: Nelson Bugoy, Bumaat. Di basta-basta, ha? Pangalan pala, may gala. Murag pangalan sa kong papa. Bugoy-bugoy, ha? Bugoy-bugoy.
3: Good morning, boys and girls.
0: Marvin Dakiado, good morning, Dol. Pahimo na mog t-shirt sa Aguanta Party List, Dol. Kaya mag-order na mi. Sige. Salamat kayo sa... Kuan, ha? Salamat sa tawag ni ini. Kining pahinom, Dol. Kisa ni. Ralph! Butang, himuhi tag Mac design diya sa t-shirt. Nga na Aguanta Party List. Oh. Ayog sa ang ibutan nato, ayog surrender, Aguanta lang. Mora na atong kwan. Aguanta higala. Merlin Herbosa, Sibiram Tiniam Iros, good morning from Yucurilia.
2: Good morning.
0: Boy Juan Sanchez Laguras diya sa may Bansalan.
2: Good morning.
0: SP Bueno.
2: Good morning.
0: Pa-shoutout daw si Alan Ligotom, naglantaw siya ron sa Sambuanga, Sibugay. Arti Lim.
2: Good morning.
0: Lamayang buntag di adretas YouTube, bayong pagbani kay Shikay sa mga taga YouTube ron. Abe, atoning ta. Adi ba ni mao siguro bay? Mao ba ni? Mo advertise pa manggod pod bag uta maka. Tan-aw ani mga igala live ba ni? Live day ni. Duha pagi kabuok. Sai. O diara. Mayang buntag. Kevin Saipan.
2: Good morning.
0: Rodel Pascua.
2: Good morning.
0: Adelina Flores.
2: Good morning.
0: Sir Arnel, good morning. Makaguol panghitabo ning tulo akong luha. De ganyan talaga no. Mga igala wa jud tay sige kaingon ko na magunsa man karon. Naa sa ila ang gahom. No, naa sa ila ang gahom mga kaigsuonan. No, ato nang isgutan unya. No, kay makalingo-lingo lang ka.
2: Bullseye.
0: No? Si Lynn Duero, mayang buntag Jocelyn Tipon. Koreanong Hilason. Pakyas ang gipaabot niya magshot ni BP Sara ngano bungga daw purmahan ni Sara pagpiansa niya. Alam mag iparihan ni mos purma ni Luis Tro nga muron na may gala og lingin na kayong eye bags. Sila ra may da stress. Si Sara wa muragwa man. Oh, muragwa man may stress si Sara. Yung prasinya babael yung sila nga maldita daw kasi Sara bay. No, maldita daw kasi Sara. Kuan ka ng suplada daw. Isog niya kuan. Sanaw ninyo kasi may malipay nga tuon ka. No? Sa inyong tanaw kasi may malipay ato yung ato. Kuan pa baka ka ato? Magsigi pa ka mga igalag kanang okay lang ko. No? Dakpon ka? Vice President ka unya napagyo kay impeachment complaint niya di pagyud mga tagbo may gala dakpon pagyud ka no nga naamon tay kaso ana may gala na may jurisprudence ana no nga ipadayon ninyo ng inyong kaso no ilang man kung gi kuan ilang gi tuyo siguro kay basig magkuan na ba kanabang sabay tawa na magprescribe na no ako pila man nakakuan ng 1 year man siguro ng kalimot ko. Mabagsak na taan eh. Jay Promising. Maying buntag diya, Jay Promising. Isa katuig raba ang kuan, ang light felony. Ano ba si Jay Promising diri? Kani, law student pa ni si Jay Promising. No, pasi mag-prescribe na mag-iapas nila kay basin og mo hupas na mga higala. Muhupas na ang gitong ilang grave threat. Munang giapas nila nga mapasaka nila daan. No, bahalag adto na may gala ipending lang sa no? Kay unahon magyud ang impeachment, no? Mga kaigsuonan. Muna ilang tirada. Muna nga nigawas gyud mga katropa ang ini bagay galang warrant of arrest, no? Batok sa Vice Presidente mga kaigsuonan. Alas 7:11 na may gala dagnas buntag. Koreanong Hilason, yung prasinya babael Richie Miasco. Nadet Sabareta. Idito Alabat, maing buntag ninyo.
3: Good morning, boys and girls.
0: Oye, Richie Miasco, maing buntag na ingos BBM.
3: Good morning, boys and girls.
0: Si Idito Alabat, Numhar, from Tituan, Sambuanga City. Good morning.
3: Good morning, boys and girls.
0: Liberato Agudo, maing buntag niya.
3: Good morning, boys and
0: shout
3: girls.
0: Shout out, katropa. Guanta Partilis, Kingdom of Saudi Arabia. Sa Damam Yerda. Good morning.
2: Good morning.
0: Maing buntag diha si Juliet Clark watching from California. From good morning from Cali.
3: Good morning, boys and girls.
0: Good morning diha from the Mr. President.
3: Good morning, boys and girls.
0: Good morning po Mr. President. Rilin Navarro, maing buntag Ellen Chung Son, Mary Jean Piquiro, good morning watching from Candihay, Barangay La Union. Good morning.
2: Good morning.
0: Candihay Bohol ni. No? Robert Atay, good morning diha sa Ronda, Cebu.
2: Good morning.
0: Si Sammy, divide and conquer, bangag strategy, nagkagulo ang Pilipinas. Kapatid kontra tatay, gira adik. Kontra CPPNPA, NDF, Civil War, ang result. Gagong Pilipinas, bagoong ang inyong kawatan. Uy! Suko naman kayo ni Sammy, bay, no? Kailan tama ka suko, good Sam? Elviro Gaso. Maing buntag from Tanhay City, Negros Oriental.
2: Good morning.
0: Cecil Sarona, good morning. Roy Layong, Richie Miasco, Manane, LL Salamudinil. Maing buntag, yun siya nga, good morning to Katropang Arnel. Pamembro ko sa Aguanta Partiles dito sa Nuro, Upi, Maguindanao del Norte.
2: Good morning.
0: Mapia-mapita, tawag nini. Assalamu alaikum, no? Mga katropa na to, mga kaisunan na to, mga brother Muslim, brothers and sisters, no? Nadet sa Barreta, guwapa kaayo si BP Sara, samot na ilang kasuya, no? Guwapa layo ra kay mga igalas, Luistro. Luistro, kay mura mga igalag ka ng maagig ispalto. Rap road mang gamay ang panagway. Ambot kisa po to na video bito mga igalag, murag dunay kasuko ni Luistro, kay giklaro po di ang mga lubak-lubak sa naong. Antonio Aringoy Ugatis, mayong buntag.
2: Good morning.
0: Dong Patrick Diholde, mayong buntag.
2: Good morning.
0: Randy Santisas, good morning.
2: Good morning.
0: Limbro na po daw siya, may galas Aguanta Partilis na apilis Randy Santisas. Kim Armonio, mayong buntag. Si Restituto Dilayasan.
3: Good morning, boys and girls.
0: Rizzy Moore.
3: Good morning, boys and
0: Joey Adlaon, magigas pangantukan. Si Kuntayaso Jairo, mayong buntag. Diha, good morning. Diha, gika na yung BBBM.
3: Good morning, boys and girls.
0: Si Caballero Ariel.
3: Good morning,
0: mayong buntag. Good morning, diha, sa mga makining Aguanta Partilis members, no? Kinsa po ni si Robert Kamiging, mayong buntag, member niya po sa Aguanta. Kumusta man mo?
3: Good morning, boys and girls.
0: Cleofe Magkuyaw Banal, mayong buntag, good morning, sir. Permi ko nagtanaw ni Mos YouTube. Shout out akong bana nga nagtanaw karon, Edgardo Banal, gikan Cebu City. Dagan salamat kay. Salamat kayo, ha? O si Edgardo Banal, good morning diha.
2: Thank you.
0: Lutsky Jampon, kinis June, wag ni ka recover pa sa akong buhok. Oh. Kisa pa man, si Jojo Amarillo, Nining Garcia from San Francisco, Agusan del Sur.
2: Good morning.
0: Si Matet gikan sa Davao.
2: Good morning.
0: Membro na po dyan sa Aguanta, no? Si Jojo gikan sa Malabog, Pakibato District, Davao City. 1K kapin na may diri katropa, bisag sityo lang may. Mayong buntag katropang Arnel, naminaw ko may diri sa among payag, samtang naglubo mi ug mais. Aguanta Party List Organizer Dres Barangay Malabog Pakibato District Davao City. Seryoso mo anang inyong kalaki nag-organize na gyud mo diha? Katarong baya mo ha kay. O baya tay pundo in town. Mapugos pa sa taan ni may galagdagan ni kalakiha. Ay mo pag-anak gaw. Alas 7:15 na. JB Manatad. Gagaw ni sila may gala sa Limukon, no? Good morning, dia. JB Manatad.
2: Good morning.
0: Ray Gonzales Pisidas.
2: Good morning.
0: Sir, pamembro ko og nag-antos Partiles. Ay, grabe po na nag-antos. Aguanta lang. Ayaw na nag-antos, no? Oh. Si Melch Villar. Good morning from Valencia City, Bukidnon.
2: Good morning.
0: Dudong Alforque Ogdamin. Maalaan yung kag-attorney katropang Arnel kay maayo pa mang kamusulti sa ubang mga attorney. Sus, ginuo ko. Ayaw lang. Kay ilahan na. Mga kuyaw bay na mga abogado bay. Kita estudyante rin taon ta. Heidi Papas from Cebu, mayong buntag.
2: Good morning.
0: Bibi Girl. Kumusta naman ka, Bibi Girl, sa Hong Kong? Kumusta mga chikoy diya? Gomer Diaz, gikan may galas Cebu, Gyapon. Good morning.
2: Good morning.
0: Ray Gonzales Pisidas from Davisol, Surigao del Sur. Good morning sa mga taga Davisol, may buntag.
3: Good morning, boys and girls.
0: Si Ron Pauya, good morning, Dol. Watching from Balagunan, Santo Tomas, Davao del Norte. Si Edgar Pakudan Crucio, no, mayong buntag. Good morning. Si Ispi Bueno, mayong buntag. O si kining amahan sa kong classmate, si Ernesto Silos. Good morning ni mo diha, sir.
3: Good morning, boys and girls.
0: Maya magpami. Dato Jerry Sisbino, mayong buntag, katropang Arnel. Shoutout na ko ang Barangay Duhali. Hapit na ang BSKE election. Nagyon pa magkahan eh, no? Yung sila, sige lang, madayon man daw na. Rodrigo Gripo, good morning.
2: Good morning.
0: Francisco Gomez.
2: Good morning.
0: Arin May Parba.
2: Good morning.
0: Ket Navarro.
2: Good morning.
0: Elmer Alsiri.
2: Good morning.
0: Mayong buntag, Wilmer Dutosme. Mayong good morning diha. Sige, direta may galas na gudang mga katikaran karon tuod ha. Sa mga kaigsoonang Bisaya, mayong buntag karinyo tanan mga bay.
2: Good morning.
0: Sa aton mga kasimanwa, mga kauturan, mga suking tagbalamat ita nga mga ilong gumayad nga aga sa inyo kabadamo nga salamat. Sa inyo way untad nga suporta sini aton nga pagpangalagad mga katropa. Sa aton mga kaigso na mga Ilocano na imbag na bigat kada kayo amin apo. Agyaman. Sa mga kaigso na mga Muslim, assalamu alaikum rahmatullahi taala wa barakatuh. Syukran. Sa mga kaigso na diya mga mansa kamandaya kamayo madayo na timprano madayo na kamdag kamayo buslomon. Salamat ay sa pagpaningag mayo di kanaton programa. Sa mga kaigso na diya mga manubo di babaon. Sa mga kainspirasyon madadjo na masema yo tiba bagason dat na minog kundan sita programa. Sa atin namang giliw ng mga tagapakinig dyan mga Tagalog, magandang umaga po. Lunes na Lunes oh. Lunes na. Mga katropa, luya pagyug ka, no? Huwag kang luluya-luya ngayon. Dahil Monday na Monday mga katropa. Pag hindi tayo naglilihok, wala tayong makakain. Oh, pag hindi tayo nag-aagwanta mga katropa, nako. Talagang ipit talaga tayo. Biruin mo naman ang ating pamahalaan ngayon. Lahat ng kalaban ipapakulong. Ang galing-galing. Wala nang ibang nagawa. Nauna pa ang warrant ni Sara, nahuli ang kay Martin. Yunipuga! Awa na? Ha? Pani mo na tanawa mga higala? Nauna pa ang kang BP Sara, nauhay ka Martin. Yakatawa ras Martin Ron. Ha? Ang kang BP Sara, may higala, nauna. Ang kang Martin, may higala, hinay. Hinay ang agas. Hinay ang aginod. Kay matod pa mga higala sa ombudsman, ila pa kunong ipakusog. Istoryahe, inyo namin ginalipat-lipat. Pandamay mong tanan. Alas 7:19 na may galandag na asbuntag. Estela Macadine, gikan may gala sa Bago Aplaya, Membros Aguanta Partilis. Salamat. Ito gano'n nag-Membros Aguanta may gala. Spearhead 250, good morning katropang Arnel o sa tanang solid followers sa XFM Tagum Bullseye Program. Banatan yan dapat banatan. Na yun, no? Glenn Ongoria, maing buntag, sana matapos na ang pagukod nila ni Inday Sara Pads nga mga pandamay. Ilisan lang ako ni Glenn, ha? Yan nga admin. Danilo Floresta, maing buntag, dagandaghan na midiris no'y baisiha chapter mga kauban sa Aguanta Partiles. Orin bitong mababaan, may gala mulusot, no? Unsa kahata? March Sabate, good morning sir. Wala jud kay ha? Wala joy lihin ako bisag asa ka sa YouTube ug Facebook gitan-aw jud tika. Uy, salamat kayo dia sir ha. March Sabate. Evelyn watching from Ontario, Canada. All right. Alas 7:20 na bigalan tag na sa Dubag managumanuban dito maglangan. Ayong pagpaminaw ka rin yung tanan, may higala din ang hinaot ang anamos, kapis kayo sa panlawas upang huna-una. Huwag ang grasyag panalangin sa tulabaw nga magkagagaho may muda na budagaya ka na itong tanan. Nilayang adlo daw sa blank panid sab sa tubag pagkabuhi babaw ni madanlog tang kalibutan. Of course, may higala, kabahin sa itong programa. Ang ato may higala ang pag-ampo, pangamuyo sa itong labaw nga magkagagaho. Mga katropa sa itong mga kaigsuna mga Muslim, Muslim ka, before magsugod ang adlaw, ampo ka kang Allah. No? Huwag kita mga higala mga Kristiyano, of course mga higala, mag-ampo kita. No? Sa atong labaw magagagaho, naputa sa atong Ginoong Hesus Kristo, alas sa atong kahimtang mga higala sa atong nasod karon. Imunosab sa atong tagsa-tagsa kabaga kinabuhi. Alas 7:20!

0: Uban sikat tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Hinamdami ka nun ay magahigala. Ngang dautan mo sana ay nining katiling bandgumikan. Kaya mga tao ka dun ay mahimo ka matarong ng iyong pus lamang.
0: Sikat tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Sa mga usap ay gala, kumusta ang maing buntag ka ninyong tanan? Welcome! Welcome! Welcome ay gala sa atong Monday edition, September 7, 2026. Sa tulumanong, Bullseye!
2: Bullseye!
1: Sugda na nato may gala bagisgo sa naguna mga kadikaran. Hindi ba kay gala sa atong tulumanon? Ngayon na kalabayang simana mga kaigsunan niya itong Biyernes particularmente. Gipagula may gala sa Quezon City Regional Trial Court ang warrant of arrest mga katropa sa tulok account sa grave threat batok mga higala kang Vice President Sara Duterte. Kini mga higala nga reklamo nagugat sa gifile sa NBI kilabot mga higala sa kasong grave threat against the Vice President o ang gibasihan ni ini baga kaigsunan gumika ni atong video nga batod pa nakahimo mga higala kining pagpanghulga ngadto sa kinabuhi sa busy ano sa presidente sa asawa magaygala sa presidente og sa kanhing speaker nga si Martin Romualdez mga kaigsuunan. Wala siya. No mo ni magaygala ay kining backgrounder ni ini. Kining mga kasuha no labi na magaygala kanang gani no inyong madumduman nga giapil ni sa impeachment no kining iyaha mga higalang grave threat nga matod pa mamahimong kapasikaran na di siya kasaligan gumikan mga higala betrayal of public trust ko no mga katropa gumikan kay iyang gihulga no ang kining kinabuhi mga higala sa vice sa presidente nan nagpadayon pa man ang impeachment mga kaigsunan nganong duna na may kaso mo na karon mga pangutana may higala nagtangag sa dakong ganti mga kaigsunan now ni atong Biyernes ni gula gyud ang warrant of arrest mga katropa.
2: Bullseye. Bullseye.
1: No? Ana uban nga kung madakpan dili mga higala kuno makapiansa adto nas Lunes makatilaw gyud og priso. Pero wala man to nahitabo. Pagka Sabado mga higala gipiansahan mga katropa. Dito lang sa pagka Sabado medyo dunay mga tensyon ginagmay. Kay dili mo sulod mga higala si Vice Presidente dito sud may galas korte. Kung dili makauban mga higala ang media. Kay di siya makasigurado no? Sa iya mga higalang safety. Matud pa gani niya I do not feel safe mga katropa. Nan although kini man good mga kaigsuonan tan-aw nimo buhat sa balaod mga katropa pero naida kong pero eh. No, naida kong pero mag-isip gyud siya. Bisag asa nimo nga ang gulutan aon. Although mga higala kining mga kontra sa Vice Presidente like sila Percy Sindania, moingon gyud sila mga higala nga tan-aw ra sa tungko ni Percy. Kuyo kay tong reaksyon ni Percy. Apil po si Ridon, sakay po si Ridon. Oh. Kini bitaw madugay mga higala, imo na jung ma-realize ba nga kini sila dili ni para sa tao ilang ginahimo you know kini mga higala sila sila Ridon Sindania ang ilang mga higala doon na gini sila personal nga kaligot-got mga higala sa mga Duterte kay tanawara god paminawara god no kini mga higala ang tirada ni Sindania matud pa niya bagay igsoon nga ganyan naman talaga ang lahat ng mga Duterte sa to pa apel to may gala sila katong anak ni BP Sara gani si Stone Fish. Sumilabot ato nila. Di ba? Kanay nga na nga klases utok mga gala. Dili na accountability ang gigukod ana. Personal na na. Tanan ko nung mga Duterte, unya ka mga apo, mga kuan nga wa man toy mga kalabigitan in taos politika. Apelo na lang sa denimo, i-generalize na lang sa denimo. Tanan nga klases utok. Nan. Atong lantaon mga gala, no? Balik-balikan na to. Nato nakalabay nga asimana no ag kini mga higalang una subay nakauna diri nga kuan nato gab video nato no kaning dali lang ato ning kuanon sabi ablihan sa nato ni mga katropa no ablihan nato kurag durian oh pertira kahanara bag durian karon brato na Brato ba durian da sa inyo? Brato na din sa amo. Kining I do not feel safe. Katuning Sabado, mga kaigsoon. Mutana mo, naabadi ay korte kong Sabado. Yes, actually naaman, mga katropa. Naagyoy, naka-skeletal good ang court kong Sabado. Naagyoy tao nga naka-assign mga igala kung na mga urgent matters nga pwede mo atiman dito mga kaigsoonan. No, naagyoy nga na. Okay, basi nagunahon na mo ba nga, anong... na may Sabado nga usually pag mapriso labi na mapriso og Biyernes di man kapiyansa may gala kay Antunas Domingo Antunas sa Lunes sorry no anagoy mga ingana pud nga kaso mga igala kanang YouTube ba nila patagamon sa ipa kuan sa bilanggo na may mga ingana mga katropa now diantong Sabado mga igala nagtapok mga tao nya apil na bagay gala ang mga media naa sa pultahan sa Quezon City Trial Court o Regional Trial Court mga katropa. Ang rason ni BP Inday gumikan kay bisan og nasayod ang mga pulis nga wala siya dito sa ilang balay. Niadto ang mga pulis bay? No? Niadto kuno ang mga pulis mga kaigsuunan niya. Ang naa dito ang mga anak. Siyempre magahigala isipin na hanabalaka sad siya. Sa ato paminaon, atong lantaon, mga igala, balik lantaon na to. Katong nahitabo atong Sabado, maga katropa.
2: XFM, katropa.
3: Well, I do not feel safe with all this. Police personnel. Nangara sa bahay namin, nangara sa akin, simula ng 2023, sinasurveillance ako, sumusundan ako. Hanggang ngayon, pupunta lang ako ng court, nandito pa rin sila. Kasi ano ba talaga ang gusto ng gawin ng administrasyon na ito sa akin? Kaya ang pakiusap ko sa inyo, tulad ng ginawa natin kanina, merong mauna, merong nasa likod. Para kung ay makababa at makasakay. Pwede ba?
1: Nora na siya? So... Matod pa mga higa, taas man ni siya, taas man ni. Dugay ang negosasyon ani, gani na ang abogado ni BP Sara, yung duha ka abogado mga higa, si Attorney Poa o si Attorney Lim, na mga katropa, and then ang taga RTC, huwag ang pulis mga higa. Dugay ang negosasyon ani, kaya siyempre, ma-blame ba ni mo? Eh yung sila mga higa lang, OA rakuno ang Vice President. Dili oy, so may naka-OA na mga higa. Vice President ka, mukuyog ka diha may gala. Huna-huna mga kaigsuunan. Successor gog ka. No? Kung unsa mabito na may gala nga kung unsa ang safety nga gi-afford may gala o gihatag ngadto sa presidente. Ihatag sad na nimo mga kaigsuunan nya naman. No? Dili man ang imong opisina, dili man na minugna may gala sa usa ka tawo or appointed by a kwan. No? Kanang imong opisina, it is enshrined in the constitution, no? Nga by virtue of succession may gala ikaw man mo puli. No? So, ang imong safety is as important as the president mga kaigsoonan, yung mukuyog ka ana. Mukuyog kag pulis. Wa man ko moingon mga igala nga kana bang unsaon siya sa pulis pero mas maayo na lang na maglikay. No? Kay karon nagpagawas man sa PNP mga igala og pamahayag nga dili na tinuod pero well, mga igala, mas maayo na lang nang managana daan. Sila nga, grabe, no? Kinala yun, mukuyog ko ng media. Kinala yun ko nung... Ako, actually, may gala ako kina. Nga naman. And to make sure nga, basin di ignay mo sakay, mga katropa, no? Malay na to. So, mas mabuti na yung sigurado.
2: Bullseye!
1: Mas mabuti na sigurado. Ginisaway man yung mga igala katong nahitabo atong Sabado. Sabi, sinawaya nila, Sindania Ridon. No, nga, tama na kuno ang drama. Di apoy, kuan, Abante, yung si Abante nga, tambong lagi diri sa Senado. Nga naman yung inyong mga yung pugsun, tambong diya sa Senado sa impeachment. Nga, enough naman na, and based on the rules, mga igala nila, enough naman na mga kaigsunan, nga naaadi ha, ang iyang council. So, unsa pa? No? Unsa pa may problema? Di, gusto gyud mga igala nila nga mapuga ang vice presidente kay maogyo ilang pangutan ng kuyawagin mga igala natong gobyerno. Gusto gyud nila nga maogyo mo atubang mga kaigsunan. For what purpose? Mga kaigsunan magkuan ba no maglahi ba mga igala ang resulta no sa madugangan ba makusgan ba ang line of kini mga igala ang reasoning sa defense kung naamis mo ang vice presidente mga kaigsunan or ang siya nabay benepisyo makuha ang taga prosecution may binaa. No? Unsa man? Publicity.
2: Bullseye.
1: Publicity.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Gusto nila nga mismo ang BP, isa lang diya may gala sa ilang impeachment, pero ano inyo mang yung pugson if the rules nag-ingon mga gala nga she is well represented na ana okay na by the council. Nganong gusto mang yun ninyo be? Nga siya mismo mo imo atubang, abang takas narrative nila. Kining pariha karon mga igalag mga utok o pariha karon kasing-kasing bay no ilatsindan niya no lahi man na sila nga grupo ila abante di ba ridon even sila adjong no gusto nila mga igala nga muatubang mismo ang vice presidente diha gini gani gi challenge na to no unaha sa ninyo sila chika di man lagi mo ka imatod pa magahigala ni Luis Tro nagplano ko na sila pero murag di na lang nga naman nga naka-invite maganimog duha ka official sa sundalo mga higala sila chika na noon nga gisigihag mention no sila chika na noon may gala nga gisigihag mention wag mo ka-invite na invite ninyo no kay anaraban ni mga higala si kinsa ni si Ridon Bato o si kuan nga ang mga didi kamo kuno mga DDS na mo'y sariling mundo. No? Di kuno mo kabalong mutanaw sa strength sa kining impeachment karon nga matod pa mga igala ni Adjong, si Adjong. Nga unsay smoking gun? Nga kanyon naman gani kuno mga igala gipabuto nila. Nga ang kini kuno mga DDS, you only refuse to see the strength and reasoning sa defense mga higala. Pero matay nagtan-aw ta mga higala bisag ibutang nato atong kagalingon as neutral baka ingon man sa tag kinsa mang mga abogaduha ang gisigihag badlong karon presiding officer kinsa mga abogaduha may galang magkasalasalag bumangita sa mga dokumento an unsa man mga higala nga habig sa kaso ang naay mga dokumentong way notaryo no ang defense ba dili oy no? Ang prosecution. Kisa man mga abogaduhang gibadlong mga igala kay magsigi og mag-side comments. Bisag ino nag-reform your question, mao lang gihapon pagbalik. Kinsa man na sila? Ang defense ba o ang prosecution? Ang prosecution. I mean, kamo ang mga DDS ko no, kamo ko no mga DDS, na ako no may sariling mundo and you want to believe whatever you believe. You want to believe. Kasi gusto ninyong tuuhan, mao ra gyud kuno nang inyong tuuhan. Pero mugawas tas box ko no be no kining panghitabo karon think outside the box no mga igala do not think of it as a DDS or supporter kang Sara sige daw tanawa lang siya mga igala from the perspective of neutral o usa ka ka kwan tanawa daw na hitabo karon dili ba ni pagpangipit mga igala sa vice presidente sige daw kamo daw tanaw mga katropa kay kung mutanaw man gud kaani as a loyalista mga igala makaingon kag this is accountability. Kung mutanaw man kung kaani as komunista, makaingon sad ka mga igala nga tama rasad ni. No, kay daghan man kung grupo na sa Pilipinas ron, na ay loyalista, na apoy komunista, unya kita agwantista. Kay membro man ta sa agwanta partilis mga higala. No? Kita mga agwantista yun ta. Now, tanawa siya mga higala sa perspektibo sa usa ka neutral nga tao nga dili ka DDS dili sa ka mga higala loyalista syempre pagka si Lovely Granada mo tan-aw ani mingon jud ang tagam syempre pagka si katong Jam Magno may gala mo ibo tan-aw ani pasultiho nimo ani mingon jud ang tagam wala gyud na oh even sila Luis Tro mga higala pareha na silang naratibo mga kaigsoonan. Unya pag usap pug ka mga higala ka kuan, usap pug ka DDS. if you're going to look at it, mga igala, makaingon jud kag political persecution siya, no, against the vice president mga katropa. Okay, so mabayas ka diha. Sige, gawasta. Arita mga igala sa yanong lungsuranon nga nag-agwantas kalisod. Nga ang dollar 62 na, pero ingon ni Auntie Claire, nadog yapo na inindot ka effect.
4: Ayaw!
1: Unya ang sadan ko noon na mga igala, ang Pinoy, kay gastador ko no kaayota. Karon pag kukadungog na ba? Diba ang paggasto mga igala, nindot man nga bahin sa ekonomiya? Kaya di na tamang gasto, mga igala, wala mo palit, may magmulihok pang ekonomiya. Okay. So, ana, akong hangyo, mga igala. Just look at this situation, no, from the perspective of usaka yanong lungsuranon nga nag-agwantas kalisod, mga igala. Membro sa Agwanta Party List. Sige. Tanawa daw ni mga kaigsuunan. Oh, naapod lukusta. Usa man ang lukusta. Hmm. Pag patanaw ni mo loyalista ani mga igala, this is according, no, in accordance with the law, no, gamit magyudag balaod. Wag ari pug ka mga higala, imo DDS ka, mingon jug kag di na ni maayo, no, so mabayas ka diha. Sige, gawas ta, ari ta sa atong grupo Agwanta Party Lista. Tanawa siya mga katropa, di ba ba kaingon kag sa ako, ha? Sa akong kabahin, mga igala. Okay, ako nang gina-maintain niya sa inyo, ha? Although, may pasanginlan ko diri, mga igala, o kuan, pahala mo diya sa inyong buang, no? Masanga kuha diri, mga katropa, ang atong ginatanaong panghitabo. Tanawa ra gud niyo, mga kaigsuunan. Si Sara ba ang angay na tong unahon o doot? Bisa pa, may igala, may nguntag, given, nga naa siya nahimo, may igala, si Sara ba ang unahon na tong gukod? Dili, tingali, oy, no? Mas malipay ang kinabagang doot, may igala, sa katawahan. Mas beneficial may gala alang sa tibuok Pilipino. Katawang Pilipinon, kung unahon may galag panakop, kanto mga galang mga kawatan sa gobyerno. Ha? Labi na may gala kato nang hilabot sa flood control kay kini aske yun dakuha. No? What ay beneficial may gala bisan pag mapapriso nila si Sara, unsa may mabenepisyo sa matag Pilipino kuno be? Mingon kag accountability. Ngano di ay kung mapriso ni mo si Sara, ang tanang corruption sa Pilipinas humana. O kita'y mahuman, anak may gala, si Sara mapriso. Na, masulbad ba, may gala? Mabalik ba? Ang bilyon-bilyon, may gala, nawala. Gumikan sa flood control, mabalik ba na? Dili. Ano man, simply, wa siya labot eh. Apil ba na siya ng flood control? Wa man.
5: Bullseye! Bullseye!
1: Di ba? So, ibo tanawon siya, mga igala, from the perspective of neutral, kamakaingon ka, mga igala, nga, grabe naman siya. Naman impeachment on that. No? Giapas nila. Kaya mo prescribe na, mga higala, no? Ang grave threat, or isa katuig raman siguro na, mga katropa, no? Gikas pagkahitabo, dapat makapile na ka, mga higala, after 1 year. Otherwise, mga kaigsunan, mo prescribe na, tama ba to? Jay Promising? Tama ba to, Jay Promising? May mangutana ta ni atong kuan kay ilo student man si Jay. Giapas nila mga higala. Pero pwede ba nga isabay mga katropa? Usually, og ingon sa konstitusyon mga higala, dili gyud. And even jurisprudence mga higala would say, pahuwatan ang kasong kriminal. Labi na nga na apaning impeachment, but aside from that, mga higala, ang impeachable official, mga kaigsuunan, dili mo basta-basta kasuhan lang o kasong kriminal. Kung gusto kang tanggalon siya sa office, impeachment, na anaman ta diri, gumikan kay kanang inyong impeachment lagi, wa na. Nabangag na.
6: Good morning, boys and girls.
1: Sorry. Nabangag na.
6: Good morning, boys and girls.
1: Kita ng buslot, manggod. Kita ng bangag ba? Sa impeachment, mga kaigsunan, mabito ng gusto na nila may gala nga dalion. Oh, matod pa ni Luistro, we don't want this impeachment too much. Ya raka. Kamoy gauna-una, matod pa niyo sa una, gabuldoser inyong mga ebidensya. Unya karong maingon mo, gusto na to, madali na niyo, umubo lang. Ang uban ninyo mga pasangil, di na mo? Kato mga bribery diha. No, kato mga sinuhulay diha. Di mo ato kay madamay magigalat ang asawas presidenteng budlat og mata. Ha? Si Joel Chua may naingon nga. I-drop na ko nun lang itong bribery. Oh. Kana ba siya magigalat? Kay og sila ipahistoryahon, nakusog kayong ilang kaso, pero kung imong tanaw, bisag ikaw mo tanaw kayong mga igala sa ilang kaso, di ba po ka pwede mo ingon mga igala nga wala lang ang defense? Sige kuno be. It would be a, ano, lie. Dako ng bakak mga igala, o even sa imong kaugalingon, kung ikaw didi, akuan ka diya ka ng loyalista ka, BBM loyalista ka, sigurado kang wag yoy nahot, wag yoy hanaw, wag yoy gipabarog ang depensa, sigurado ka na. Sigurado ka nga ang tanan yun gisulti sa inyuhang prosecution. League on yun kaayo. Di ba gani katultol asang page? League on may hinoon. Di ba? Di naman gani katultol may gala asang page? Oh, kanina siya. Katong mga sundalong gipang invite. No, sila panupyo. Katong nagpamatuod may gala nga na certificate sa YLS bitaw. No? Nga matod pa, wala daw hatag kwarta ang military mga higala and then nakakuha YLS certification mga igsoon. Ang pasabot ba to mga higala nga naay corruption ay tabo dili man. It only proves mga higala nga naay nahitabo nga katong YLS mga igsoon. Di ba? Wa man to nagprove, wa gito nagprove o corruption tinuod lang pero they want to believe mga higala dat. Sabayan po sila mga abogado po. I mean, okay ra mo anak kanang ilaro ninyo yung kaugalingon mga kaigsoonan, no? Kay mingon mo nga, mingon ang loyalista karon niya. Ah, kamo man pug mga DDS pod. Inyo ra sang giilad ilan yung inyong kaugalingon. Ako mahigala, no? Di naman good pud ni sila motuog mingon ko nga di ko DDS, di man jud ko DDS bay, no? Naakos sa akong trabaho, no? So di ko pwede mo ingon kung DDS ko mahigala nga naman. Dili wala nakabase sa tao mga higala nga kung baruganan, no? Wala nakabase sa usa ka tao lang mga kisunan. Ang ato diri kung asa ang team, asa ang bugat. Timbangon maguna, no? Murag kang magpisar ka mga higala kuan, murag kang nakalatimgas ka. Nga bugat kay imong kuan. Nakagamit ka mga higala og latimgas G foliar fertilizer, di ba? Oh, e bugat kay imong kuan. Asay timbang mga higala sa balao dito ka. Hustisya o kaangayan atong ginatanaw diha.
7: Bullseye! Bullseye!
1: Nan, kung ikaw mo tanaw karon mga higala, mo tanawon lang. Ang tinuod bang ingon sa prosecution nga, wala na. Actually, convicted na. Kay grabe na yun ang ebidensya. Ebidensya diha. Dili lang kuno mga higala smoking gun kun dili kanyon na kuno ilang gibaboto ispoko mo na pati kuyawa. Okay, balikan na to kini mga higala pagitabo 747 already, no? Malantaw man gud ni karon mga higala as a desperate move bisan pag unsaon og Poncio Pilato nila Anticler nila BBM, this could be construed mga higala as lihok sa administrasyon. Lesson pong si Donald Trump may pasayan lan nga si BBM may atong presidente. Kana ba? Bisag unsaon nila mga higalag, hugas kamay, dili na na mo prescribe kay na file na sa piskal. O gani, mo gani gi-file daan. Oh, gi-file nila daan. Pero dapat ato mga higala, no? Tama. Ang arrest warrant, maramagod siya nag... nag-conflict yun karon mga kaigsuunan. Balikan na to, sige. Dalita. Mga kaigsuunan. No? Unsa bay tanaw ninyo ning nahitabo karon? Ha? Kuan ra ba siya? Simple ra ba nga enforcement sa balaod? No? Simple ra ba mga higala nga enforcement sa balaod? O usa na ni mga higala ka usa ka pagpaniguro or usa ka desperate move nga kinahanglan yun mawala mga igala sa ilang dalan si Sarah, no? By any means kumbaga mga kaigsuunan, so Kanang ingon may gala ni BP Sara nga, I do not feel safe. Valid sad na siya. Nga naman, ano mo tanawa mga igala, bisag asa na lang kung pwede palang mupasaka o kaso sa basketball court, gihimo na na niya. Gihimo na na nila rather against the vice president. Kung ang target mga kaigsuunan is to eliminate para wag yun mga igala ay wag yun makaatbang ba? Who else? No? Kinsa man mga igala ay kinsa may la other opposition kan wala na mga katropa. Huwag niyo na huna-huna ah, kamong mga loyalista. Muyungon mong Marcos forever? Nako! Oh, may valid mga igala nga ground pag muyungon ang presidente, vice-presidente, sorry. I do not feel safe. Nga naman, kinsa naman yung oppositions tinuodron? No? Matinga gani ka sa panahon karon kay mura naman og si Sara mga igala mo ay administrasyon. Kay usually man gud ang admin mao mga igalay tabangan sa oposisyon, daghang oposisyon. Karon wa ka walay isara mga igala karon ang oposisyon, ang katong sila kini mga komunista mga igala oposisyon magidipirmi, no? Pero karon wala eh. Iba nag-uban na sila. Oh, si mga makabayan block sa simbahan mga igala sa admin karon, no? Pa-char-char naman lana mga igala ng mingon ko duhay nga kuan kining stawag ni ini mga igala accountability sa flood control, no? Atik-atik man na para ingnon mga igala. Pero kung imong tan-aon karon kinsa man gyoy usa ka leader, I mean usa ka official sa gobyerno nga gitabangan si BBM ba dili? Si BBM ba dili? Si kuan ba si Martin Romualdez? Dili. Si kuan ba kisa pa may mga tag-as ka official. Ombudsman Buing Rimulya? Nga dili ko no mga igalaw ako no nangandoy nga mahimong Chief Justice. Siya ba gitabangan ba siya? Wala. Not even Saldico. Saldico hayahay ka Saldico to ang mga igala sa France nagkaw-kaw croissant. Kapi-kapi dito. No? Si, kisa pa man, taas ka official, Senate President, Win Gatchalian? Dili oy! Kinsa man yung gitabangan ron? No, you know that. Kinsa yung gitabangan karon mga igala. Nga, bisag asa mulingi, ito ay kumo. Gikulating pag ayaw ba igala. Kinsa man, the Vice President.
8: Bullseye! Bullseye!
1: Ah, bantay! Administrasyon mo singgit mga igala, accountability for the vice president. Anticler, accountability for the vice president. Makabayan Black, accountability for the vice president mga igala. No? Silang Ridon mga igala, lahi man siguro nga black sila, no? Kona sila kanang halo black, no? Oh, unsa ilang isinggit mga igala, vice president gyapon. Silang Luistro, vice president gyapon. Silang Abante mga igala, vice president gyapon. Sila Father, mga pari, mga igala sa Romano Katoliko. Oh, dili man tanan pero daghan. Kisa ilang gipaningil, Sara Duterte. Ngano man? Nga kung imong tanaon mga igala, kung tinuod, butang talang ha, tinuod mang nangawat sa siya, unya, di asay kawat mga igala, dapat maot magkayog. Ari ka masukos gamay, di ka masukos dako. Oh. Di ba? La maot magkayog. Pwerte ni mong sukuas 125 million. No. Gigastuhan na ganin mo mga igalag 500 na may kuan ron no? Impeachment ron. So 550 na. 550 million na kay 25 million man matag adlaw. Gigastuhan na ni mo mga igalag 550 milyones. Para lang mapaningil may igalang 125 milyones. May atong gipangita. Pero sa flood control, mga higala, mo ingon lang ombudsman. Oh, hinay pa man. Walay masuko, walay musaway. Di ba? Walay musaway. Oh. Di ka mga higala ay alipuri sa administrasyon. Nagpahiagi dito sa bus lane. Wa man lagi ko'y nadungog, mga higala, pare na suko. Wa man ko'y nadungog lagi nga makabayan block na suko, mga higala nga. Si Tori nagpa-special line. Unya, ang iyang sakinan ka, napalit ko nun niya, asa ko nun ito niya napalit, religious, kuan? Religious groups? Basin bayag kang Abante na? Oh, napalit ko nun niya, may galas, usak, religious groups, ano ba ito? Ah, binuang ng istorya ha. Unya kabitan, magayagal o plaka sa basurero. Kabuang.
9: Binuang.
1: Oh. Wala man lang makabadlong mga katropa. Kadtong bagong FDA FDA kuan chairperson o commissioner. Nagisita ni Tulpo mga igala kay matod pa ng anong ikaw may nahimong kuan nga. Oh. Nabay na madlong ato wala oy. Kadaghag mali karon mga igala sa administrasyon nangasuko ba ni sila? Wala pod. Pag-abot kang Sara, apakpak kay sila mga igala kana dakpa na gyud ninyo na ngano man mga igala, no? Ngatod pa nila kay usa sila kay di gyud kuno mga igala pwede nga. Ma-presidente si Sara, si Kiko, Lene, o Gabam, wani yung apilas tulpo? No? Kaya kuna, kana kuno sila mahigala, mahimong presidente, asinso na kunong Pilipinas sa 2035. Ayun ninyong istoryahe. Asenso na kuno Pilipinas mga igalas 2035 kung mga parya ni Kiko kuno mga igala ang president na samot. Si Wow Dagat? Ito ang dagat. Wow Dagat. Kana may nindot nga presidente na to. Luuya gid ani Pilipinas mga igala oy. Ha? Saman mo daga na lang jud to, mukwa na lang jud ani Gab. Ato na lang yun dayon nung siguro ning ato ang agwanta partilis ani kalakiya kay kining partilis system naman gid ni mga higala sa ato ang nasod. Kulihan ta na lang siguro ni. At least man lang may higala kana mga tinuod nga nagrepresenta sa mga tao nga nauyayot. Kana tinuod ba higala nga nagrepresenta sa kahimtang sa tao kay kining partilis karon marginalized ba yan ni? O marginalized sector. Tell me, unsay gitabaho mga higala? Unsay girepresentahan ni Saro Bicol partilis Tiri Ridon? Wa? Bikulano pa ba yung girepresentahan mga igala ng iyang bukang bibig na lang Sara Duterte o anilaing nalitok mga igala lang. Sir, kay Abanti man daw nakarehistro tong bullet car. Mo gani, gani, no? So, may nakikita na, binabay na naway, ana? Wala, eh. Wadyo kay pari na dungog, may igala na suko. Kadungog, bakag pari na suko? Ubispo na suko? Wala. Pero pag-abot ka, Sara, accountability, no? Bakit kayo ganyan? Ano ingana man mo? So, klaro na kaayo magkaigsunan. Kisa may, tanawin ganyan mo, si Sara karon ang murag admin. Kay mo ay gitabangan og saway. Samantala, may igala, ang presidente nga, samtang ng lutos, baha, may igala, taga Manila, taga Luzon, tuwa, gabi joke. Wala kay madungog mga igala coming from mga makabayan, no? Kana napa cute cute lang kuno hay nga grabe na to, dapat may managot. Dapat may nag atik-atik. Atik-atik aron ingnon may gala nga patas sila. Aron ingnon may gala nga di gisaway man pud namo si BBM. Oh. Balo man may, kadungog man may mamig mga bungol. Di ba may bungol? Kadungog man may. Pero pangutana, tininood anay ba na? Tininood ba na? Wala, dili.
10: Bullseye! Bullseye!
1: Inyura na, plantalyar na, aron ingnon nga, pantay kunuhay, upatas kunuhay, anyong pagpangita, o accountability. Pero sa tinood anay di ay, si Sara,

No? Ay nalamog apil apil. First time basahon na ko ninyo mga mensahe ha. Para ato ni mga igalang makuhaan sa mga igala o mga punto ni vista. No? Daryl Kultura, first time sa history nga ang rating sa Pangulo negative. Samantala positive ang samantala positive naman unta siya pirmi. O gani no. Si Rilyn Navarro, ni apil-apil patong bayi nga convicted na pero wag ya po na priso. O kinsa man to? Si Franz Castro. Pwede ba nato siyang tawagong kidnapper, child abuser? Yes. Ano man may desisyon na tong kaso? Di naman ta ba kaingong suspect pa to? Victorino, ang proyekto sa Marcos admin sukad mulingkod si Bangag, ang sirain ang Duterte, wala man sila proyekto. Oh, si Bibing Juliet, ningon siya nga mga ngaob sila dol, nagatang sila sa mugshot. Ha, pero hugshot ang nahitabo. Oh. Si pabaliktad akong basahan niya, Belinda Katubig, kanang partilis ka tropa maunay opening gate sa mga politikong di mo saler kung ngan sila ang saligan inigmudagan kay name nila saligan tagak murag butike wa kakapyot. Hoy. Di talalagi nato ipadayon ng atong kuan gining agwanta partilis kay ingon si Ma'am Belinda diri nga murag kunog butike nga wa kakapyot, no, delikado mahimot ang butike ana. Isa pa man si direkta sa Facebook po be. Kenji, no, maing buntag diha. Desi ituloy, kaluoy na lang yun sa atong BP Inday, gidaog-daog. Bantay lang na sila. Kabulukas comment ba eh? Kabulukas comment, makita ni mong comment sa mga tao. Makabaw sa ratas 2028. Sa tanan nilang gihimo, mga igala, nag-aligot-got ang daghang mga Pilipino. No? Nangaligot-got, may igala ang daghang Pilipino. Nagpangagot ang ipon sa mga Pilipino. Kita ka tong tiguan nga grabing hilak mga igala. No, di ma bayran iya ha mga igalang hilak sa iyang gibati. Wa ka nagtanaw na BBM? Bullseye. Muni si BBM mga igala pagkada kong sinampang kong gyud sa Pilipinas mga kaigsoonan. Isa ka talagang pinakamalaking pagsisisi. No? Pinakamalaking mali na nagawa ng mga Pilipino na butaran ka nga mahimong presidente. Gawas ako, kay libre yung kumuingon, mga igala, at least ako, wag yung kumubutar. Oh, I am proud to say that, mga igala, nga wag yung kumubutar niya. Ambot ka mo. Basta ako, makaingon yung kumigala, mapagarbuhon ko, nga makaingon kumigala, bisang pagbalihon ang kalibutan, wag yung kumubutar ni BBM. Ay, tinuon na. Bisan sa una, may galang agauban sila ni Sarang. Ano man, simply because, bay, ang bitin, mga igsoon, bisag sininaan mo mga igala o nindot nga sinina, bitin lang gaya po na. Nakita naman unta nato, may galang nahitabo sa Pilipinas panahon sa mga Marcos. Gigisata sa sarili na itong mantika, may galang gihimot ang milking cow. Paunsa ninyo, may galang natulon. Si Marcos, si BBM, may galang sadyang siya ang senador. Wala man lang mga balaod nun. May galang nga nakabinipisyo ta. Kung butso ba yun ha? Itandi ni mo. Marcos o Risa. Arang-arang pa si Risa. Nga naman. Paminaw mo mga inahan. Di lang paglaban Risa ha? Di na paglaban Risa. Kaya mudagan man daw na. Pero ako di sa kumubutara na. Pero sa pahimu ay nagbalaod ba? Arang-arang pa na si Risa ba? Tinuod lang. Si BBM mo sa may balaod BBM na nakapahimos mo. Alaus. Si Risa. Oh, may agi pa na, tinuod lang, may agi pa na. Extended maternity benefit. Oh, isa na mga igala sa nagpanday, unsa may nahitabo, nahimo ng 120 kaadlaw ang maternity benefit may igala with pay. No? 120 kaadlaw, upat ka buwan na. No, nga ang inahan may galang mga anak. No, ang babaeng mga anak, mga igsunan, upat ka buwan nga. Naras bay pero sweldado. Mga katropa, kada may balaod. Oh, otro po tong amaw, may gala nga, libudlat og mata. Katong traidor, mga gala nga, nag-backdoor ang hiskutanan sa West Philippine Sea. Kabalo na mo kinsa to. Ang pasakit, trayo yung gihatag.